0: exercise sa mga ka-vibes sa may oras ngayon. For sure, maraming nag-declare, walang pasok daw ngayon, nasa bahay mga bata or naka-alternative learning mode, and get some sunshine. Ayan, at syempre other than that, ay meron pa rin tayong binabantayan na tropical depression neneng. Pero before all of that, sa mga nagmamaneho po ngayong oras na ito, drive safely, mag-seatbelt, at tingin sa pasada, be attentive, be alert when you are driving. And sunod po tayo sa batas trapiko. And always check your car, especially pag long trips, ang inyong biyahe. At ito pa mga ka-vibes ha, kung lalabas man, magdala pa rin ng payong at hindi natin sure, baka bigla bumuhos. And being realistic na rin, doesn't mean maaraw ngayon ay talagang yan ni araw na kasi may binabantayan nga tayong tropical depression neneng. Dito naman sa Lipa City, maaraw ang panahon. DJ Joy Boy, kamusta dyan sa Batangas City?
1: Ako, magandang morning, DJ Frankie. Kung kanina habang tayo nagbabalitaan ay sunny morning, abay ngayon ay nagsimula ng bumuhos ang Ambon. At palakas na ng palakas ang ulan din sa Batangas City. Ha? Kaya sa mga ka-vibes natin na nagmamaneho ngayon dito sa Batangas City o nandiyan sa Webesan, sa bagong palengke, naku, sana po may dala kayong payong. Ano? At kung wala naman, mura lang naman ang payong diyan sa may bagong palengke. Yun. Siguraduhin na ikaw ay hindi mababasa dahil medyo lumalakas na yung Ambon, DJ Frankie.
0: Yan. At kanina rin, habang nagsasabi tayo sa ating balita ng maaraw, kanina sa bandang San Nicolas, dyan sa Batangas, ay San Nicolas, Batangas, so in front of Taalto eh, yung lugar na to eh. Maulan doon, may nagsend sa atin ng video, and yan mga ka-vibes, expect na natin na baka nga maulan. DJ Joey Boy, may tropical depression neneng. Tapos dito daw sa Batangas, aasahan ng kalat-kalat na pag-ulan. Kumusta ang lagay ng panahon natin today?
1: Oo, unahin natin yung impormasyon, DJ Frankie, kay tropical depression neneng. Yung low pressure area nga na binabantayan kahapon ay lumakas na at pumasok na sa tropical depression category at may pangalan na nga siyang neneng. Ito ay namataan kaninang alas 3 ng madaling araw sa layong 390 kilometers sa hilaga ng Itbayat, Batanes. Ito, DJ Frankie, ay walang kinalaman ano, sa sama ng panahon natin dito ang nararanasan sa Calabar Zone region. Pero dahil nga sa bagyong ito ay lumalakas o hinihila yung habagat. Yung lakas ni Neneng ay nasa 45 kilometers per hour ang lakas ng hangin sa sentro at minsan ay bumubugso ng 55 kilometers per hour at ang kanya namang direksyon ay west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Pero yun nga, dito sa Batangas, ayon po sa regional forecast ng PAGASA, maulap ang kalangitan, may mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Posible pong lumakas ito na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga mabababang lugar. At pagdating naman sa karagatan, DJ Frankie, ay banayad hanggang sa maalon daw ang karagatan dito sa Calabar Zone area.
0: Yan. At yan ang ating lagay ng panahon. Ano? At manatili pa rin protektado sa ulan na ito. And syempre, after niyan, i-check yung paligid ng bahay. Baka mga naipon ang tubig. Ano? And dyan nabubuo ang mga Aedes aegypti or yung mga lamok o dengue na lamok. I-check din po ang mga bahay. And especially if man sa mga school ng bata, ano, i-check din natin. Kasi minsan yung school maintenance, hindi na ano na. So baka pwede mag-request din sa school maintenance na i-ensure or magpabomba doon para sa safety rin ng mga kabataan pag nagbalik eskwelahan na sila. But anyway, DJ Joey Boy, ay lipat na tayo maliban sa panahon this morning. Ay, ito, balita mula kay VP Sara Duterte, hinamon niya ang palasyo na ilabas lahat ng travel authority at gastos ng mga opisyal. So, lahat ng opisyal, hinihiling niya na ilabas din kasi hinihingan daw siya. So, DJ Joey Boy, may point naman to and I think this is good for transparency. Ano masasabi mo dyan?
1: Oo, parang medyo siguro ay ano na naliligaligan ika nga din sa atin sa Batangas si Vice President Duterte kasi parang inaalam lagi ng publiko kung nasaan siya at sa side naman niya ay parang siya naman ay permitted na bumiyahe, mayroon naman siyang paalam at siguro ay pinapaalam niya sa mga tamang departamento yung kanyang kinaroroonan. Yun nga lamang dahil nga sa kanyang seguridad dahil siya ay Vice President pa rin ay parang hindi na daw dapat pang isa publiko yung kanyang mga biyahe. Ano? Dahil nga, siyempre sa kanyang security. Pero on the other side naman, ang sabi naman ng Malacanang sa pamamagitan ni Yuse Claire Castro na siya ay official ng pamahalaan at dapat alam ng mamamayan kung nasaan siya. Lalo na at, sa kanyang pagbiyahe ay gumagastos pa rin naman ang gobyerno sa kanyang pagbiyahe. Maaaring siya, yung kanyang pagbiyahe ay walang gastos sa gobyerno. Pero yung kanyang mga assistant, ano yung kanyang mga security, yan po ay taong bayan ang nagpapasweldo sa kanila. Kaya ayon sa Malacanang, dapat ay malaman pa rin at isa publiko yung kanyang kinaroroonan. Lalo pa at siya may kinakaharap na impeachment trial ngayon, DJ Frankie.
0: Yan, at thank you DJ Joy Boy, no? Ito naman kasi, it is true that yung travels natin, hindi dapat currently sinasabi kung nasan tayo, pero if travel yan, because of a project or a conference or kung ano man, ay dapat din pinapagpaalam yan, ina-announce pa nga yan, eh, diba DJ Joy Boy? For example, you're in another country for investments, I know, announced to it. Kasi pag invitation ng mga bansa, ina-announce yan. And syempre naman, siguro, i-private na lang muna at the moment. Tapos after, maging transparent. And yung transparency sa publiko, hindi lamang pang presidente o vice-presidente. Lahat dapat na official, no? DJ Joey Boy, gawin to.
1: Correct, tama. Salut, dapat tayo ay, ano, kahit ako dyan, sang-ayon na kapag ikaw ay, opisyal ng gobyerno, dapat alam ng mga tao kung nasaan ka. Unless it's a personal, kasi meron din tayong mga personal na biyahe, DJ Frankie. Ano? Siguro kung mga personal, that can be private for a moment, pero for transparency, kailangan pa rin ipaalam. Kahit yung lokasyon lang, ano, hindi na yung mga gawain, yung lokasyon lang kung saan ka ba biyahe. At para lang alam pa kung sakali mang ikaw ay hanapin at kailanganin ng iyong mga constituents, ano, ay alam kung ikaw ay nasaan. Ano, at saka sana bago umalis, DJ Frankie, ay may mga nakatalaga na assistants or tauhan, siguro ka, ibaba natin sa barangay level. Ano, kung ikaw ay kapitan ng barangay at ikaw ay babiyahe abroad, dapat ang iyong iiwan ng barangay hall ay mayroong mga nag-aasikaso. Ano, sa iyong mga constituents para hindi mo naman sila naiwanan sa ere. And at the same time, dapat alam ng iyong mga kabarangay kung hanggang kailan ka wala para alam nila kung kailan ka hahanapin at hindi. Ganon.
0: Ganon pala yun, DJ Joey Boy, no? At ito, syempre, mariin din pong sinabi ni sino ba? Ni Yuse Claire Castro na pwede naman daw humingi. For example, tayo media or kaya kahit sino, pwedeng humingi daw ng kopya ng travel authority ng mga opisyal. Ay, parang may gustong hingin, DJ Joey Boy.
1: Sige, hingin mo na.
0: Oo, kasi medyo nagiging traveler na sila yan. Anyway, ay... in-assure naman niya na ang mga gastusin na ganito ay... naka-record sa dokumentasyon ng Commission on Audit or COA. So, in-assure naman tayo. And pwede naman daw. So, if may time na hindi magbigay ng mga ganyang travel authority copies, dapat may breakdown doon, no? DJ Joey Boy, no? That may breakdown sa mga ganon. Anyway, ay...
1: Correct.
0: Ayun. For now, that's what we can do. Mag-request daw. Pero, ayan. Siguro, damayan na lang, no? Kasi dati naman, hindi naman ito nabobrought up. And ito, for transparency, hiningan ang vice-presidente ng transparency. So, hiningan din niya yung presidente. Hiningan din niya lahat. So, sama-sama kayo dyan, di ba? Anyway, talon tayo dito sa mga naganap na shooting. Nako, DJ Joy Boy, very heartbreaking ang mga nangyayari na disturb ako when I get to watch the live video noong nangyari sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City. And ito mula po kay Cardinal Antonio Tagle. And kahit na sino nagsabi nito, or whether si Cardinal, whether pa Pope ang nagsabi, ay kailangan pong gabayan talaga ang mga anak. And ito po si Cardinal Tagle, nananawagan sa mga magulang na gabayan ang mga anak. Ito, we're taking this seriously right now, DJ Joey Boy, no? Anong sabi ni Cardinal, DJ Joey Boy?
2: Aray ko!
1: Well, ayun kay Cardinal Tagle, DJ Frankie, mahalaga nga daw na maipakita ng mga magulang, ng mga lolo at lola sa kanilang mga apo at sa mga bata yung tamang pakikitungo sa kapwa at kung paano gumawa ng mabuting desisyon. Itong statement ito, DJ Frankie, ay inilabas dahil nga lubos na ikinalungkot ng Cardinal yung naganap na pamamaril. Hindi lang siguro dyan sa Ateneo de Zamboanga University dahil yan ang yung recent kung saan may dalawang estudyanteng namatay, kundi dahil sunod-sunod na kasi hindi lang ito ang una, parang ito yata ay pang-anim o pang-pitong beses nang nangyari na shooting sa loob ng eskwelahan. Sabi pa ni Cardinal ay kakarating nga lang daw niya galing Papua New Guinea noong Martes nang mabalitaan niya ang insidente. Kaya noong siya ay nagsagawa ng misa dyan sa may UP Diliman, ay pinag-isipan daw ng Cardinal kung ano ang maaaring nagtutulak sa isang bata para pagplanuhan at isagawa yung mga ganoong klaseng karahasan. Kaya naman, binigyang diin ni Cardinal Tagle ang kahalagahan ng tunay na ugnayan sa loob ng pamilya, sa loob ng tahanan, at hindi lang yung tayo ay cellphone ng cellphone, panood ng kung ano-ano. Walang communication, walang interaction, DJ Frank.
0: Yes, at yan mga ka-vibes, even sa pagkainan, nakikita mo talaga doon if you're really paying attention to your children. Kasi minsan, ang katwiran, ala, yung pagsa-cellphone na nga lang ang pahinga, ay ibigay niyo na sa amin. Yun nga po yung problema, ginagaya na rin kayo ng mga anak ninyo. And one way or another, magiging ilap talaga yan as they grow old. Kasi hindi sila nanibigyan ng attention sa loob ng bahay and magre-reflect yan sa labas ng bahay para maghahanap sila kung saan sila makakakuha ng attention and minsan sa maling lugar nakakakuha ng attention. So let's keep that in our minds, mga ka-vibes, and let's focus on nourishing their mental health. Pag sinabing mental health, it's not always negative. We can also nourish them by spending time with them, talking to them. Wag mong tanungin kung kamusta ka. Hindi yan magsasabi. Relate to them. Speak their language. And really know what's up with them. Kasi, syempre, ito pa, paalala pa na ng Cardinal na bago gumawa ng anumang desisyon, tanungin ng bawat isa. Yung puso at intention. Yun mga ka-vibes. Yung intention mo, do you really care for your child? Do you really care sa batang inaalagaan mo? Kahit teenager na yan, wag mong sasabihin, malaki ka na. Even if magsabi yan na they feel depressed, ang depression po ay sakit yan Parang lagnat na hindi maiwasan. So if i-judge na natin sila na lumapit sila sa inyo for care and judgment yung binigay niyo sa kanila, for sure sa ibang lugar yan hahanap. Or for example, hindi na natin sila na kakausap in a day tapos you're very busy at work or sa mga kailangan mong gawin. Mga ka-vibes, pag ang damage has been done, mas costly yun kesa sa paggawa nating pagbigay ng oras lamang na saglit. Tama ba yun, DJ Joey Boy?
1: Tama, oo. At saka kasi parang kitang-kita natin ngayon, DJ Frankie, kahit halimbawa yung mga isang pamilya kumakain sa mall, sa mga fast foods na talagang present yung mga bata, pinapanood ng cellphones, lahat ng toddlers na nanonood ng cellphones, may mga cellphones na nakapatong sa lamesa. I think once in a while, kahit tayo nasa labas yung outdoor setup natin, maganda pa rin na tayo nag-uusap-usap. Para kaya nga, DJ Frankie, parang mas gusto ko nga sabi nila kumain doon sa maingay na restaurant kasi parang doon mo nakikita yung connection, yung interaction.
0: Yes.
1: Kesa tahimik nga pero magkakasama kayo sa isang lugar pero tahimik at walang pakialaman. Parang yun yung makakatakot.
0: Oo, at yun nga, when it comes to children, syempre may times makakakita kayo mga ka-vibes. Ito, DJ Joy Boy, share ko lang. Kasi minsan pagsama-sama kami ng family ko, To be honest, nasasaway kami, mga ka-vibes. Kasi bakit? Some of the kids in my family, siguro sa mga pamangkin, ganun, ang lilikot kasi talaga. Though hindi naman kalikutan, they would play or run around, ganun. May mga ganun, mga ka-vibes, na instances. Ganun talaga yung mga bata. Kasi bata yan. And meron din tayong mga, ito, yung mga opinion. May mga content creator na na-bash recently dahil nga sa mga ganon. Bata kasi yan, mga ka-vibes. Nung bata ka naman, wala namang nangelam sa'yo and hindi ka naman din na-bash. And pag mga bata, din palawakin natin. For sure, marami ding mga walang anak. For example, ako, wala naman akong anak. Pero I see to it na naiintindihan ko pag nag-iingay sila kasi bata yan eh. And siguro may lapses nga sa parents. Pero when it comes to being a human, just be a human for a while and understand their nature. Kasi mga ka-vibes, lahat tayo may say about it. Lahat tayo, kasi baka pinalaki yan ng ganyan or baka pinabayaan na yung anak na yan. And sometimes, yung mga parents natin, mga ka-vibes, always know na first time din nila maging parents. And kailangan din ng proper education. So, baka may mga parents tayo out there, have a community or have a place to learn more about about raising up your child. And syempre, we hope for the best naman. And sana sa gobyerno, magka-programa din. Like seminars sa barangayan level. Oh, DJ Joey Boy, may idea na naman tayo, no? Kamusta yung ganon? Anong sa tingin mo yung ganon? Parent seminar for barangay levels para lahat easy access makapunta. Ano masasabi mo doon, DJ Joey Boy?
1: Tama. Actually, may mga programang ganyan, DJ Frankie, lalo na ang POPSEN, ang Population Department ng PSA yan pa ng Statistics Authority. Lalo na ginagawa yan, DJ Frankie, kapag magse-seminar ka, halimbawa magpapakasal yung mag-asawa o mag-partner, magpapakasal sila. Bago sila makapagpakasal, umaattend sila ng mga seminar. At isa sa mga seminar na yan, yung Parenting 101. Bukod sa population at bukod sa family matters, yung Parenting 101 ay isa din sa mga seminar. So magandang dalhin itong mga programang ito na barangay level, siguro sa pakikipagtulungan ng mga lokal na barangay officials, o siguro kahit maganda siguro challenge to sa sangguniang kabataan officials ng DJ Frankie, para at least kahit papano yung mga bata mismo yung audience nila, lalo na alam naman natin ngayon na sa mga batang edad o murang edad, minsan ay nagkakaroon na ng anak. At least dahil nga bata pa sila at hindi pa sila siguro well-equipped para maging magulang, yung Parenting 101 ay isang magandang seminar o programa para sa kanila.
0: Yes, and ito lang mga ka-vibes na share natin. Recently, I've been joining communities, for example, coffee communities, art community, or hobby community. And nami-meet ko sila sa mga place na, for example, yung hobby mo, sports, or gym, or going to art workshops, or going to coffee workshops, or coffee events. So, sa mga ganun ako napupunta recently. And it's nice na the way we do business right now is through community. So, if magbuo tayo sa community natin ng mga ganito or kaya mga sessions, mga ganyan, ay makakamake ka ng friends that you're going through the same thing. Kasi, great minds think alike, di ba, DJ Joey Boy? So, kung ano yung mga preferences niya, for example, mga parents kayo, nag-gather kayo sa barangay, and you had a session wherein you get to talk what's your hinanaing in life, and then, di ba pag ganun, DJ Joey Boy, it's nourishing na you're sharing or nag-release ka ng words, not with anger, but for sharing lang para ma-learn or para matuto rin yung ibang parents. Baka ikaw, tatlo na anak, tapos yung isa pa lang yung anak, tapos sa barangay may session kayo, ganun. Just a healthy session. I don't know about that, pero ayun, let's look forward to programs na both parents and children ang manonourish. Tama ba yun, DJ Joy Boy? Pwede ba yun?
1: Pwedeng pwede. Actually, nangyayari yan, DJ Frankie. May mga ilang programa akong na-attendan. This is actually a project naman ng hindi gobyerno. Ito ay project ng simbahan. Ito ay parang malapit sa recollection eh. Recollection activity na tinatawag. Kung saan may mga activities exclusive for the youth. May mga activities exclusive for the parents. Ano, yung mga grupo ng mga magulang. And then somehow ay pinagsasama sila para magkaroon sila ng interaction. So, nandun yung reflection, mas malalim na usapan about pamilya, problema, pagbibigay ng gabay or payo ng mga pari or ng mga nakatatandang sisters, yan, mga ganyan. So, may mga ganyan activity, DJ Frank, eh, hindi nga lang siya exposed. At saka minsan kasi parang na-generalize na, ka-ano lang yan, ka-cheesyhan lang yan, ano, parang ganon. Or minsan, yes, sa sobrang busy nga natin, parang abala lang yan, ganyang mga, ano, mga session. Ang pinakamasakit na sasabihin, DJ Frankie, wala namang pera sa session na yan. Yeah. May pera ba dyan? Yun kasi yung question nila. But again, mga ka-vibes, hindi lang pera-pera ang ating buhay, ha? We need also connection, we need compassion, and we need connection sa ating pamilya at sa ating komunidad.
0: Ayan. Kung ang life mo, if you're living your life, syempre, that's good, no? But what makes you live your life? And ito, I have this thing I call, ito personally, soul goals. What will make my soul happy? So, I spend time with my family, ganon, up to the extent na we will travel. Ganon yung mga soul goals ko. Para something to make my soul happy. Anong pinipid mo sa body mo? Anong pinipid mo sa mind mo? Anong pinipid mo sa soul mo? So, mga ganong bagay, DJ Joyboy, and sa ating mga ka-vibes, no? And syempre, teach your people about faith, even sa household ninyo. And kung wala ka man nun, I will take this opportunity here on the radio that Jesus Christ is our Lord and our Savior. Siya ang Panginoon at tagapagligtas. And find time to explore your faith. And dapat may, hindi naman dapat, pero kung may pinaniniwalaan ka na may magliligtas sa'yo, and might as well consider what I've told you. And if you're struggling right now in terms of your mental health, you may message me sa DJ Frankie na Facebook page, and you'd love to explore more about what is faith. So yan, mga ka-vibes, I'm opening my Facebook page, DJ Frankie po, and makikita nyo ako dyan, and pwede kayo mag-message. But anyway, balik tayo sa ating balitaktakan. Thank you, Lord, no, na-share natin yung ganong opportunity. But anyway, eto na, dali tayo sa Department of Energy, because the energy is giving today. Nakita natin yung araw. Thank you, Lord. DJ Joyboy, no? Nakita na natin yung araw this morning. Tapos tumama siya sa skin natin. Anyway, sa Department of Energy, ito, Waste to Energy Program ay pinalalawig. Ano to, DJ Joyboy? Narinig na natin to before eh, dito sa aking programa. May mga na-interviews tayo yung mga programs na Waste to Energy. Pero this time,
1: correct,
0: programa na siya ng Department of Energy. Anong masasabi natin doon, DJ Joyboy?
1: Magandang pagkakataon ito, DJ Frankie, at siguro it's really time. Medyo late na eh, sa tunay. Ito ay medyo behind na ang Pilipinas. Pero true. I think magandang naikonsidera ng Department of Energy yung Waste to Energy Program, mga ka-vibes. Ano, dahil nga ho, sa alarming na yung basura na nakokolekta ng mga ano basurero sa ating mga lugar-lugar, hindi lang sa atin sa Calabar Zone. Siguro napaka-trending nga nung nangyari dyan sa Paranaque River, ano, dyan sa May Baklaran, kung saan tumambad ang sangkatarbang basura. At dahil nga dyan, mga ka-vibes, ay palalawigin na ng Department of Energy ang Waste to Energy Program, kung saan gagamitin ako yung mga basurang hindi maaaring i-recycle bilang karagdagang source ng enerhiya o power source, mga ka-vibes. Nagkaroon kasi ng panawagan si PBBM na tugunan daw yung problema sa maling pagtatapon at patuloy na pagdami ng basura sa bansa. At dahil nga ho dyan, ay ang layunin ng Department of Energy at ng pamahalaan ay sabay na matugunan yung problema sa waste management at syempre ay matulungan o mapalakas pa yung enerhiya o yung power source sa bansa. Kaya po mula sa 230 megawatts na target ay itinaas na ho ng Department of Energy sa 400 megawatts ang target na installation capacity. Magsisimula na, DJ Frankie, yung auction nito, ha, sa October ngayong taon. Yung mga mananalo sa auction ay kailangang matapos ang kanilang mga proyekto sa 2028 at kailangan sa bago matapos ang 2029 ay matarget na yung 400 megawatts na power na inaasahan sa programang ito, DJ Frank.
0: More power. Open-minded ka ba? Hindi pala. Hindi pala yung ganun. But anyway, eto may good vibes balita tayo, DJ Joey Boy. Sa larangan ng baseball, i-share mo naman sa amin.
1: Oo, naku, ay talagang ipinagmamalaki ho dyan sa baseball. Kung ngayon ang mainit ay yung si EJ Obiena ano, sa kanyang sports at saka si Alex Ayala, Ayala sa tennis. Abay, ang batang ito sa baseball naman ay nagbibigay ng pangalan. Mula Los Baños, Laguna, si Marion Leron ay bahagi po ng Philippine U12 National Baseball Team ay nakakuha ng Pitcher Award for Best Earned Run Average o ERA sa 2026 12 BFA U12 Asian Baseball Championship na ginawa o ginanap sa China. Yung ERA daw, DJ Frankie, yung earned run average, yun ay ginagamit sa baseball para masukat yung kung gaano ka-epektibo yung isang pitcher. Ano yung siguro yung bilis nito sa pagtakbo na ipapahintulot ng isang pitcher sa bawat siyam na innings. Medyo technical ano, lalo na DJ Frankie kung wala kang alam sa baseball. Pero yes. I think ang binababa nito yung kung gaano siya kabilis ano, or na-perform yung task niya as a pitcher.
0: Yun. And congratulations kay Marian Leron. At ipinagmamalaki natin siya, no? Siyempre, ito mga ka-vibes, once a talent or isang tao nag-compete sa ibang bansa, hindi lang bayan nyo, ang dala mo, badala mo na rin ang Pilipinas. So, ano, yung mga parents nito, very supportive. Yung angulo na yon, yung mga parents ng mga successful na atleta, real heroes din sila eh, no, DJ Joey Boy? Kasi correct, hindi naman magiging gantong ka-successful ang isang manlalaro kung hindi dahil sa suporta na binibigay ng mga magulang. So yan mga ka-vibes, baka may mga new parents na kikinig din sa atin, and let's give them the opportunity and chance to connect with sports, with art, or introduce them to sports or arts or to music. Maraming bagay, maraming larangan. Tama ba yon, DJ Joey Boy?
1: Correct. At kung kakayanin talaga, no, bigyan po natin ng suporta yung ating mga anak. Ano, kahit siguro, kasi may mga parents ngayon na medyo old-fashioned pa or natatakot suportahan yung kanilang mga anak kasi parang wala silang nakikitang future. Pero yun nga, yun po ang interest ng ating mga anak. Let's support them. Ano, at hindi natin masasabi kasi mahirap gawin yung hindi mo gusto. Mas magandang gawin at mas nakasisiya sa kaloobang gawin kapag alam mong interest mo at gusto mo ang ginagawa mo. At sa ating mga kabataan, ano, kung ikaw ay mayroong passion o kung meron kang interest sa isang bagay at hindi ka nakakakuha ng enough na support o hindi ka nakakaramdam ng suporta sa pamilya o sa kaibigan, fight for it. Ano, kasi lalo na't alam mo na yan ang gusto mo. May iba't ibang way, ano, basta magandang way ang ating gagamitin, and let's prove to ourselves na kaya natin at may future sa mga interest natin.
0: Thank you, DJ Joey Boy. Passion, passion. Mapapakain ba tayo ng passion? Parang napanood ko lang yun sa
1: passion
0: movie,
1: fruit.
0: Mga ka-vibes. Oo, sorry na. Yung intrusive thoughts, gabit lang nasabi siya. But anyway, ugaliing no, mga ka-vibes, no? Mag-explore tayo sa mga ways na yan. And tama si DJ Joey Boy. Marami akong friends, sinunod yung passion nila. Mga artists, ganyan. Mga fitness guru, ganyan. And they're successful right now with their careers. For example, may isa, may tinapos na profession. Tapos, hindi yun yung ginagawa nila. Let's find the time to explore with ourselves. For example, hindi porket, for example, nag-doctor ka, tapos musician pala. Ay, wait lang ulit. Parang sa movie ko napanood yun. So, yun, di ba, DJ Joey Boy? Na mag-explore tayo because this is a life that we should live well. Di ba, DJ Joey Boy? And kasabay ng mainit na parahon, mag-exercise tayo tuwing umaga. At yan, DJ Joey Boy, bati ka na. Maka may gusto kang batiin this morning.
1: Oo, eh syempre sa ating mga ka-vibes, muli maraming salamat sa pagtutok. Patuloy po ang imbitasyon namin ha sa inyong pakikinig sa aming mga programa. At syempre nais din namin kayong maramdaman, kaya po bukas ang aming mga text line, ang aming Facebook Messenger at ang aming online streaming para sa inyong mga mensahe. O baka kayo may feedback, oo, at baka may mga gusto kayong iparating sa amin, ay nandyan po ang aming mga messaging channel. Patihin ko lang din DJ Frankie yung mga ka-vibes natin muli sa bagong palengke at sa lumang palengke ng Batangas City. Ayan ha, wala pong pasok ngayon ha, maisingit ko lang DJ Frankie bilang bahagi na lang din ng ating balitaan kanina. Yun yung mga kabataan natin ha, may paalala po ang Batangas City Government, nabantayan po natin ang ating mga kabataan, lalo na ngayong suspendido ang klase at maganda ang panahon. Ano ho, dahil nga ho tulad ng sinabi namin kahapon, hindi porke kanselado ang face-to-face sa classes, eh hindi na mag-aaral. Meron po tayong mga modules at may mga online schools na kailangang attendan yung ating mga bata. Nangyari po iyan dahil ho sa pag-ronda ng Batangas City Government, may mga nakita hong naglalaro sa labas, nangingisda at nagsaswimming sa Kalumpang River. Eh kaya nga po kinansila ang face-to-face classes para po sa kaligtasan ng ating mga kabataan. Eh meron pa tayong mga reported concerns ng mga nalunod. Kaya po sa ating mga magulang ha, na nakikinig sa atin ngayon, ay nasaan gawa ang inyong anak? Tingnitingni muna. Baka akala ninyo nasa labas. Ay yung pala kung nasaan na ha. Ayan. At syempre pa, ay yung ating mga magtitinda at mamimili dyan sa Luma at Bagong Palengke. Muli maraming salamat po sa pagtutok sa GB99.9. Ingat po tayo ha, at magdadala ng payong kung aalis dahil ho ang ulan ay pabugso-bugso na may mga kasamang malakas na hangin. Ingat po tayong lahat at magandang umaga.
0: Yes, magandang umaga sa lahat, sa mga nasa kasalinahan, sa palengke, sa mga toda, sa lahat ng lugar na nakikinig sa atin, sa mga water feeding station, ayan, sa mga nadadaanan natin, napapakinig natin. Sa mga nasa Batrasco, good vibes morning, sa mga nakasakay, sa drivers, conductors, sa mga pasahero, ngumiti kayo, yung kita yung pang mais ng ngiti, ganun. Anyway, ay sa lahat na nakikinig sa atin, sa mga sasakyan, ingat po tayong lahat. God bless you all. And syempre, ugaliing nakatutok sa GB99.9 para kayo ay GB informed, GB aware, and GB updated. And syempre, dito sa Good Vibes Morning, naghahating tayo ng impormasyong kailangan niyong malaman. For now, mag-espresso muna tayo by Sabrina Carpenter, 8:35 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Ako po si DJ Frankie at nakasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy, dito lamang sa GB99.9, your Good Vibes.

0: GV 99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas, 9:19 ng umaga. At kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes. At syempre po dahil alas 9 na ng umaga, ito na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan dito lamang. Syempre sa GV 99.9. At nakakasama nyo na po ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. DJ Honey na po ang inyong nakakasama at makakasama mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Kaya samahan nyo na po ako mga ka-vibes, opo. Huwag nyo na pong ilipat ang inyong mga radyo, huwag nyo na hong galawin. Kapag ginalaw nyo po yan, masisira po yan. Sigihan nyo, oo. Pero syempre mga ka-vibes, no, araw ho ngayon ng Webes. Uy, Thursday ho today, August 20. 2026, grabe naman, malapit na talaga magpasko sa Pilipinas. Malapit na ang Burr Month. Opo ba, malapit nang magsimula po ang kapaskuhan dito sa Pilipinas. Pero alam nyo mga ka-vibes, no, isa po ako sa excited, no? Pero syempre, isa po sa kina-excite ko din ngayong araw ay sumikat na po finally. Opo, ang araw, no, naaniga na. Ano, kaya ba 'to din? May sikat na ho ng araw, opo, may sinag na. Oo, kumbaga yung mga tagapakinig ho natin ngayon ay pwedeng-pwede na ho kayo maglaba. Opo, pero mga ka-vibes, ingat-ingat nang sa paglalaba ha. At may mga pag-ambon-ambon pa hong mga nararanasan. Baka imbis na bumangong ating mga damit, mag-amoy kulob, oo, magbaho yun. Pero syempre mga ka-vibes, no, baka naman ho, ano, baka naman talagang wala na ho tayong magagamit diyan. Eh ano, daanin nyo na lang ho sa electric fan, opo, kaysa mag-ulit pa ho tayo ng damit, mas mabantot yun. Mas mabantot talaga yun. Pero syempre ha, sa lahat po ng may mga pa-shoutout today, sa lahat po ng mga nais po nga, may nais batiin ng happy birthday, happy anniversary o kahit ano pang celebration yan. Opo. Pwedeng-pwede po kayong mag-text sa atin pong text line number 0926-079-8708. Ulitin ko po ha, 0926-079-8708. At ang ating pong Facebook page na GV99.9 FM, pwedeng-pwede kayo dyan mga ka-vibes, no, mag-iwan ang inyong mga mensahe. Basta huwag niyo pong ano, kalimutan na i-like, i-follow at i-share ang ating Facebook page. Pero syempre ang ating online live streaming, no, kahit saan man ikaw, sulok ng Pilipinas, ng mundo, basta ikaw ay may gadget, may internet connection, may cellphone, no, kahit ano pa yan. Opo, pwede ka pa rin makapakinig sa ating programa, sa ating istasyon. Magtungo lamang sa ating Facebook page, nandoon po yung ating link para sa ating online live streaming. At syempre naman mga ka-vibes, ano, kung kayo ay marunong mag-search, opo, edi open nyo yung mga browser nyo, i-type nyo lamang po yung gv999.live. Uy, sa panahon ngayon ha, dapat yung mga bagay na yun ay atin na hong natututunan, opo. Pero okay lang, kahit hindi pa natin alam, magpaturo tayo sa ating mga anak. At kayong mga anak kayo, oo, turuan nyo ho ng maayos, huwag yung pagalit. Oh, ganyan kayo eh. Pag nagpapaturo yung mga magulang nyo, galit na galit kayo eh. Huwag ganun, ha? Nung una naman, tayo naman yung unang walang alam, diba? Tinuruan tayo ng ating mga magulang. Nang may pagmamahal, sana tayo rin po bilang mga anak. Ano? Kayo talaga, napapagalitan agad kayo ni DJ Honey. Agang-agi. Pero again mga ka-vibes, ha, sa lahat po na may mga gustong ipa-shout out, ang ating pong text line number ay 0926-079-8708. Ay, uunahan ko na kayo. Happy, happy birthday sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng kanikanilang mga birthday ngayon. Happy, happy birthday! At kung may mga, ano, kung may mga wish kayo, may mga panalangin po kayo, opo, nawa po na matupad. At sana po lahat ng mga mithiin ninyo, lahat ng mga nasa utak ninyo, dinadasal nyo po, lahat ng mga goals nyo po sa buhay, nawa po ay talagang para sa inyong inyong dinadasal. Kasi diba, minsan po may mga bagay po tayo na pinipray, diba? Na parang, Lord, sana ito na talagang para sa akin. Pero hindi naman pala yun na para sa'yo. Di, matututo ka naman. Oo. Mahalaga yun, mga ka-vibes, ha? Kasi hindi lahat ng gusto natin makukuha natin. Tingnan nyo yung crush ko. Hindi ko nakuha. Talaga kayo. Pero syempre mga ka-vibes, ayoko naman kayong bitinin sa ating magagandang tugtugin. Magbalik tugtugan muna tayong oras sa buong Pilipinas, 9:24 ng umaga. Muli po magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey sa ating pong programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Syempre dito lamang po yan sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: piece of your pie. Ugh. 2020 vision. Cupid hit me, Cupid hit me.
1: GV99.9.
2: It is now 9:30 in the morning. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
7: Alam mo ba MLMC, mommy?
2: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
6: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
10: Barangay Marawi.
8: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
11: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
12: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
13: Pare, payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
14: Oo naman, para lumamig din sa Pilipinas.
13: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo.
14: Ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
15: Hello? Sa GV99 po ba ito?
16: Ay, opo, mama. Kaya tara na at makipagtsikahan.
13: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
7: Bongga!
2: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
7: Ito na ang programang
2: magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
13: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
2: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
13: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
1: GV99.9.

0: Kaka Vibes, that was Power of Two by MYMPE. 9:42 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre po, inyo pa rin pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po na radyo. Ito po si DJ Honey na makakasama nyo po hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Talaga naman. Oo, ito na naman tayo sa usapang pagmamahal naman. Hindi kasi 'di ba, kapag may partner po tayo. O may special someone, may girlfriend, may boyfriend, may asawa, 'di ba? Parang galit na naman ako. Alam nyo, minsan, parang napapaisip ako, parang hindi na dapat pinaka-sweet na DJ ang pangalan ko, yung tagline ko. Hindi na dapat ganun eh. Pinaka-galit na DJ lagi. Oo, dapat ganun ang aking tagline. Nakalorky kayo, lagi ko kayo sinisermonan eh. Pero hindi, ito na nga, ba? Diba? Alam nyo, kapag may special someone tayo, may asawa, may girlfriend, may boyfriend, ba diba, parang andali lang mabuhay. Hindi, kasi parang andali-dali na lang kasi may sumusuporta sa atin, may tumutulong sa atin, 'di ba? May nagpapaligaya, nagpapakilig po sa atin. Pero may nag-iiyamot din, oo. may nang-iinis din, oo. Kaya alam nyo, minsan po, kahit pa sabihin na natin na tayo po ay may partner, kahit po tayo ay may asawa, eh mahalaga pa rin yung me time ha, yung oras nyo po para sa inyong mga sarili. Kaya ang ating tanong of the day ha, ang tanong ni DJ Honey sa inyo. Kapag mapag-isa ka, oo, yung gusto mo mag-isa ka, ayaw mo nang may kausap, ano ang ginagawa mo? Okay, ulitin ko ha, kapag mapag-isa ka, ano ang gusto mong ginagawa? Kasi alam nyo, kailangan minsan natin po na pag tayo po ay mapag-isa, pag tayo po ay mag-isa, no? Kailangan natin yan para mas lalo pa po nating makilala ang ating mga sarili. Diba? Kapag may ano tayo, pag may partner tayo, minsan, no, parang nafi-filter natin ng kaunti yung ating pag-uugali. Diba? Kung paano po tayo sa ating mga sarili. Kasi nga, diba, ayaw natin na matuturn off yun, lalo na kung kayo po ay nagsisimula pa lamang sa inyong mga relasyon. Kaya mahalaga po ang me time, mga ka-vibes. Ano, lalong-lalo na po at tomorrow ay holiday. Long weekend po tayo tomorrow. O, isasama ko na yung sarili ko. Hindi, kasi mahalaga po na nakakapagpahinga po kayo, no? Nakakapag-isip-isip po kayo. Kaya me time talaga ang kinakailangan po natin. I-share nyo naman ang inyong mga ginagawa. Opo, ipadala po ang inyong mga ginagawa, ang inyong mga kasagutan sa ating hotline number 0926-0798-708. At ang ating naman pong Facebook page na GV99.9 FM. Pwede nyo rin ano ha, i-like at i-follow at i-share. Para mas marami pang ma-reach ang ating Facebook page. Ganoon. At ang ating naman pong online live streaming, ang link po niyan ay matatagpuan din po sa ating Facebook page. Para kahit nasaan ka mang sulok ng mundo, ng Pilipinas, kahit nasa CR ka, di ba, nagtatago na ang lahat, gusto mo pa rin makinig ng programa natin, eh pwedeng-pwede po, opo. Basta ikaw ay may gadget, may cellphone, may internet connection, pwedeng-pwede kang makapakinig, opo, sa pamamagitan po ng ating online live streaming. Kaya mga ka-vibes ha, samaan nyo na po ako. Oo, hanggang alauna po ng hapon, ngayong araw tayo magkakasama-sama. At kung may mga katanungan po kayo, oo, pwede po natin yan mapag-usapan dito. No? Nga pala mga ka-vibes, no? Wala pa rin pasok ang atin hong mga eskwela ho hanggang ngayon, August 20. Yes, dahil nga po, ewan ko, maayos naman na ang panahon. Eh baka, ano, baka naglilinis, ano, dahil may mga eskwelahan ho na binaha, no, kailangan nilang linisin ang mga paaralan. Kailangan nilang tingnan, i-check ang mga building. Kung kamusta baga. Oo, talagang kailangan pa rin talaga no, na i-assess po mga ka-vibes. Pero paalala rin ho sa ating mga motorista. Lalong-lalo na po yung mga nagmumotor. Oo, yung mga dalawalaang ang gulong. Paalala po no, dahil nga po sa bunsod ng patuloy po na pag-ulan, nasira ho ang mga kakalsadahan. Oo, puro mga lubak ang ating mga kalsada ngayon. Paalala sa mga motorista po natin, if hindi pa kayo masyadong familiar po sa lugar na inyong pinupuntahan, mas maganda po kung magdahan-dahan po. Ano? Kasi yung mga lubak po, yung mga malalalim po ang lubak, posible po na mag-cause po ng aksidente, mga ka-vibes. Ngayon pa lang nagpapaalala si DJ Honey ha. Pero ano, nagpapaalala rin ho tayo sa mga kinauukulan. Opo, ganon. Isingit na ho natin yun agad. Nasana po ay maaksyonan agad itong ating mga ano, mga serang kalsada po. Kasi ano siya, posible ho na mag-cause po ng aksidente po, lalong-lalo na po sa mga nagmomotor, sa atin ho mga riders. Okay? Hindi ko kayo sinisisi, yung ulan talaga yun. Pero sana po, maayos ng ating pagkakagawa. Hawag tipirin, oo. Kasi sino din nagsasuffer na naman, di ang mga ordinaryong tao na naman. Di ano, paalala muli ni DJ Honey, mag-ingat po ha. Marami ho mga serang kalsada. Pero thank you so much. Kasi may mga nakikita na po ako agad na mga nag-aayos na mga kalsada po dito po sa may bandang, hindi ko sasabihin ko ba kung saan ang lugar. Basta dito sa Batangas, opo, may mga nakikita na po akong nag-aayos na mga sira po na mga kalsada. Thank you so much. Palakpakan! Pero ha, in fairness ha, wait lang. Yung mga ano, kumpanya muli, o isa-shout out natin muli ha dito sa ating programa. Yung mga company po, yung mga employers po na sila po ay hindi naman nagsuspend ang trabaho ng kanilang mga empleyado. Pero inuna po ang safety, kumbaga ay hindi na ho sila pinapasok. Talagang kapag wala na hong talagang chance, walang chance, oo. Kumbaga ay kapag hindi talaga safe sa kanilang lugar, sa kanilang pagpasok, ay hindi na ho pinilit. Maraming salamat po, shout out po. Mabuhay po kayong lahat at nawa po na mas dumami pa at mas pumaldo pa kayo, oo. Diba? Yan ang kailangan natin. Opo, yung tayo po ay marunong magpakatao. Yung ang turing natin sa ating mga empleyado ay family. Oo, gayon. Kasi kung wala yung mga empleyado nyo, oy, wala rin kayo. Oy, oo, logi ang kumpanya nyo. Kaya sana po ay kung paano po natin ingatan ang atin pong mga negosyo ay ganun din po dapat iniingatan ang atin pong mga empleyado. Okay? Mga ka-vibes, 9 minutes na lamang bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Napakabilis naman ang oras. Diba tayo nagkukwentuhan pa din? Oo. Pero sa lahat po ng mga nakikinig simula kanina pang umaga, maraming salamat po. Pero syempre hanggang alauna tayo magkakasama-sama. Kaya huwag nyo nang ilipat ang inyong mga radyo. Huwag nyo nang ilipat ang inyong mga, huwag nyo nang galawin ang inyong mga radyo. Oo, masisira yan. Sigihan ninyo. Pero kung kayo po ay may pa-shoutout again ng ating pong hotline number ay 0926-079-8708 at ang ating naman pong Facebook page GV99.9 FM. At huwag niyong kalimutan na i-like, i-follow at i-share. At ang ating online live streaming GV999.live. Mga ka-vibes, 9:52 ng umaga ang oras natin. Muli ang inyo pong napapakinggan. Si DJ Honey po ito ng programa po na Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Na hanggang alauna po ng hapon tayo magkakasama-sama. Pero for na magbalik-tugtugan muna tayo, muli po magbabalik later si DJ Honey sa ating program Honey Beat Tugtugan at Kwentuhan dito lang sa GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9.

0: GV99.9.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
2: Mga ka-vibes, 10:22 ng umaga ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre inyo pa rin po nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. At sa mga punto pong ito, opo, ay pag-usapan naman natin. Magkwentuhan ulit tayo dito. Pero baka ikaw ay may katanungan, opo, baka ikaw ay may gustong i-shout out, may gustong batiin ng happy birthday. Eh, mag-text ka na, oo, sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang ating namang Facebook page na GV99.9 FM. Opo, nandyan din sa ating Facebook page. Opo, nakapost. Nasa pin post, mga ka-vibes. Ang ating link para sa ating online live streaming. Para kahit saan ka mang sulok ng Pilipinas, ng mundo, ng Mars, ng Jupiter. Pwede ka pa rin makapakinig, opo. Pero pag-usapan na nga natin, oo, di ba? For sure, may mga empleyado dito na medyo nagtatanong, bakit ba lagi na lang, no, na government lamang ang walang pasok, no? Lalong-lalo na yung mga, ano, babago pala ang nagtatrabaho, o yung mga wala pang idea, kumbaga, o pagdating sa suspension ng trabaho po kapag masama ang panahon. Pero kasi syempre, di ba, pag sa government, eh di gobyerno ang maglalabas po ng suspension o po kung sila'y walang pasok o meron. Pero yung mga private, mga ka-vibes, no, yung mga nasa pribadong sektor, eh kanya-kanyang kumpanya po o po kayo, sila-silang bahala kung suspendido ang inyong pasok. Diba? Pero yun nga mga ka-vibes, no, bilang isang empleyado, bilang isang nagtatrabaho mga ka-vibes, no, dapat alam mo yung karapatan mo. Lalong-lalo na ha, at kapag ganito pong malakas ang mga pag-ulan, for sure marami po sa atin ang binabaha. No, syempre ay alam nga naman po na tayo ay lumusong sa baha. Lagpas tao na po ang tubig. Ay kailangan mo pa ring magtrabaho. Nako, alam mo, dapat alam mo ang karapatan mo. Kasi mga ka-vibes, no, inilabas po ng Department of Labor and Employment or DOLE ang Advisory Number 14 Series of 2026. Dapat alamin natin to mga ka-vibes, ha. O ito na ang Labor Advisory Number 14 Series 2026. Suspension of work sa pribadong sektor dahil sa masamang panahon at katulad na pangyayari. Sabi po dito, ayon po sa DOLE mga ka-vibes, ha, makinig kayo. Para sa kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa, maaaring suspendihin ng employer ang trabaho sa panahon ng weather disturbances at katulad na pangyayari alinsunod sa batas at sa umiiral na mga patakaran. Bayad. Bayad sa araw ng suspension. Kung hindi nagtrabaho, walang regular na sahod. Oo, maliban kung may mas favorable company policy, practice collective bargaining agreement, o paggamit ng accrued leave credits. No, kung hindi nagtrabaho, kung no work no pay, eh di walang bayad nga ni. Oo, walang bayad. Pero kung may ano pa po, kung may leave credits pa po, pwede pa hong magamit mga ka-vibes. At kung nagtrabaho ka naman ng 6 na oras o higit pa, buong regular pay po yan. O kaya 6 na oras o higit pa, buong regular pay. At kung mas mababa naman sa 6 na oras, proportional na bayad ayon sa aktwal na oras ng pagtatrabaho. O mga ka-vibes, ito naman yung kaligtasan po ng manggagawa. Ang empleyadong hindi pumasok o tumangging magtrabaho po dahil sa napipintong panganib dulot ng masamang panahon o katulad na pangyayari ay hindi dapat patawan ng administrative sanction. Uulitin ko po ha. Ang empleyadong hindi po pumasok dahil po sa matinding sama ng panahon or tumangging magtrabaho po dahil sa panganib po na dulot ng masamang panahon, hindi po dapat sila patawa ng administrative sanction. Hindi dapat ipahiya. Hindi dapat pagalitan. Kasi nga mga ka-vibes, karapatan po nila yun. Okay? At maaari pong magbigay ang employer ng karagdagang incentibo or incentives o benefits po para sa mga manggagawang pumasok sa mga naturang araw. At mga ka-vibes, eto na. Para po sa mga labor at employment concerns, tumawag po sa DOLE Hotline 1349. Or maaari po kayong magsumite ng inyo pong concern sa kanila pong email at portal. Ito mga ka-vibes, no, ito po ay simpleng karapatan ng isang manggagawa tuwing pong may sakuna, tuwing pong may sama ng panahon, na ang kapalit naman po ay kaligtasan po ninyo. Diba? Dapat alam nyo po ang inyong karapatan. Oo. Huwag kayong basta yes lang ng yes. Okay? Nagtrabaho ka nga. Nagkasakit ka naman. Nagtrabaho ka nga. Nalunod ka naman. Diba? Hindi naman niya sasagutin ang kumpanya eh. Diba? So mga ka-vibes, mahalaga po ngayon no, na pag-usapan natin yung pinaka bagong inilabas ng DOLE. Hindi naman ito bago, pero syempre pinapaalalahanan po tayo ng DOLE. Pahinggil po sa ating karapatan. Kasi nga diba, ilang araw na hong malalakas ang mga pag-ulan, marami pa rin mga lugar dito po sa Pilipinas. Ang lubog na lubog na lubog sa baho. Na mahalaga na alam nyo po ang inyong karapatan ha. Sana po ay kapag pumisama ng panahon. Halimbawa sa inyong daraanan po ay baha na. Oo. At nag-celebrate siya. Oo. Kumbaga po ay yung inyo pong dadaanan sa inyo pong pagpasok ay baha na po, no? Pwede po magpaalam. Okay? Ang mahalaga po ay magsasabi. Ang mahalaga po ay magpapaalam. No, wag basta-basta ng liliban sa trabaho. Kung walang pasabi, oo. Andun ka na nga sa dapat alam mo yung karapatan mo, dapat marunong ka rin magsabi o magpaalam. Okay, dapat ay, boss, di muna ako mapasok today. Oo, baha na dun sa barangay na aking daraanon. Oh, ganon. Hindi yung ano, alam mong masama ang panahon na madali magbaha sa daraanan mo. Ay matutulog ka na hanggang alas 10. Hindi ka na nagpaalam. Oo, huwag ganon. Okay, dapat alam pa rin natin ang karapatan natin at ang atin pong responsibilidad bilang isang manggagawa na magpapaalam po tuwing tayo po ay liliban. Okay? Oh, alam nyo na ha, alam nyo na. Pero huwag nyo pong gawin sanang excuse ha, na ba sa inyong mga lugar, eh, konting ulan laang, ay tayo po ay liliban na. Okay lang naman, eh, wala ka nga lang susweldohin. Oh, diba? Pero sa ating mga ka-vibes, kung kayo po ay may mga katanungan pa, may gusto kayong i-shoutout sa mga oras na ito, pwede-pwede po yan. O po mag-text lamang kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang ating naman pong Facebook page na GV99.9 FM. Pwede-pwede kayo dyan mag-message. O po, at huwag niyong kalimutan na i-like, i-follow, at i-share. At huwag niyo namang kalimutan din ang ating online live streaming. Binabati ko lahat ng mga nakikinig sa ating online live streaming na nasa kanika na lang mga work o nasa bahay, saan man kayong sulok ng mundo. Hello po! Magandang magandang umaga po sa inyong lahat and happy happy happy Thursday po sa inyong lahat. Isa, magbalik-tugtugan muna tayo. Opo. Again, ang inyo pong napapakinggan na ay ang programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Ito pa rin po, yes, ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Si DJ Honey po ito na magbabalik maya-maya lamang dito po sa GV99.9, Your Good Vibes.
0: GV99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. 11:04 in the morning ang oras natin po ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang yan sa GV99.9. Your good vibes. At syempre naman po, inyo pa rin pong nakakasama ang pinaka-pinaka-pinaka-pinaka-sweet na DJ sa balat po na radyo. Ito po si DJ Honey. Hoy mga ka-vibes, hanggang alauna pa tayo ng hapon magkakasama-sama. Kaya samahan nyo na po ako, opo. Huwag nyo na pong ilipat ang inyong mga radyo. At mag-shoutout muna tayo. Shoutout sa lahat po ng mga nakikinig sa kanika nilang mga tahanan sa mga oras na ito. Uy, maaraw na po. Opo, pwede na pong magsampay. Pwede na pong magsampay ng inyong mga labadza. Oo, para naman ho kahit papaano, hindi mag-amoy kulob ang ating mga damit. O, makakapagpatuyo ka na. Kaya ito na yung sign mo na maglaban na today. Okay? At sa ating mga drivers po, opo, yung ating mga Batrasco drivers. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Happy, happy Thursday po. Ano, sana po kayo po ay mag-ingat at takbong pogi lamang. Opo, ang ating mga driver na sweet lover. Ay, syempre, ang mga minamahal ng ating mga drivers ay ang ating pamilya, ha? Hindi kung sino-sino. Kayo talaga. Pero mga ka-vibes, ngayong araw ng Webes, kumbaga ay parang ito na ang Friday ng ating mga empleyado, diba? Ngayong Webes, wala pa rin pasok ang ilan pong mga nasa school. Diba? Tapos tomorrow, Friday, holiday naman, wala ring pasok. O talaga naman, isang buong linggo na silang walang pasok. Mga ka-vibes, mukhang sa Christmas party na kayo magkikita-kita. Oo, talaga namang itong habagat, walang pigil. O di i-ready nyo ng inyong mga magbunutan na kayo sa online. At baka Christmas party na kayo magkita-kita ulit. Kaloka naman ito. Pero mga ka-vibes, ngayong araw ng Webes, alam ko sa inyo, medyo pagod na sa trabaho, di ba? Marami na mga iniindang sakit. Ang sakit ng ulo, ang sakit ng likod, ang sakit ng kamay, ang sakit ng balikat. Huwag kayo mag-alala, no? Pahinga naman na bukas. Talagang mapapasana ulit ka talaga, Dahil nga pahinga na tomorrow, i-give mo na. Ibigay mo ng iyong pinaka-best na trabaho, ngayong araw na ito. Para, wala kang maiwan. Para tomorrow ay rest day. Hanggang Sunday na po yun. Alam nyo, kapag Sunday talaga, parang nangangatog na yung mga tuhod ninyo. Kasi nga Monday, di ba? Parang kapag Sunday ay ang bilis-bilis ng araw, ang bilis-bilis ng oras. Kapag Monday, ay takot na takot tayong lahat. Sino po ang nakaka-relate na takot kapag Monday? Pero mga ka-vibes, ngayong araw ng Thursday, sana po kayo po ay masaya sa inyong mga buhay-buhay. Sana po kayo ay kontento kung ano po ang meron kayo. At sana po ay kung ano man ang inyong mga panalangin, plano sa inyong mga buhay, magpasalamat muna kung ano po ang meron po tayo sa ating mga table. Okay? Minsan po, ang kalungkutan, nagsisimula po yan sa inggit at sa pagiging ungrateful. Dahil po sa kagustuhan po natin na ma-achieve po yung mga bagay na nakikita po natin sa iba, mapapa-question ka, bakit ako wala pang ganito? Opo. Diyan po nagsisimula ang kalungkutan. Kaya kung ano ang meron ka, kung ano ang nandiyan sa iyong hapag, 'di ba? Kung ano yung meron sa iyong lamesa, Edi, magpasalamat ka. Ano at darating at darating yung araw, mga ka-vibes, na tayo naman na magwawagi sa ating mga buhay. Yan ang gusto natin, no? Kapag dumating na yung oras na yon, yung araw na yon, ready na po tayo. Kasi baka mamaya hindi pa binibigay sa iyo, 'di ba? Hindi pa yung tamang oras. Opo, kaya wala pa sa iyo yung mga pinapanalangin mo, yung dreams mo, yung goals mo. Kasi hindi ka pa ready. Kasi kapag binigay sa iyo yan na agad, baka mapabayaan natin. Oo. Kaya dapat, no, matuto tayo na magpasalamat kung ano ang meron sa lamesa. Ah, 'di ba? Tumaas yung boses niya. Binabati ko rin lahat ng mga nakikinig sa palengke. Oo, lalong-lalo na po dyan sa may Lipa, sa may Batangas City New Public Market at sa Old Public Market. Binabati natin ang isang magandang-magandang morning and happy Thursday po. Nagmamagandang umaga na po sa inyo si DJ Honey. At kung kayo naman po ay may pa-shoutout sa mga oras na ito, may nais kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary, o kahit ano pang celebration yan, mga ka-vibes, no? Ang ating pong hotline number ay 0926-079-8708. At ang ating namang Facebook page na GV99.9 FM. Huwag niyo naman kakalimutan ng ating online live streaming. Opo, kahit saan ka mang sulok ng mundo ng Pilipinas, ay makakapakinig ka pa rin ng ating programa. At huwag niyong kalimutan na mag-iwan po ng inyong mga pagbati, ng inyong mga mensahe at mga ka-vibes, ha. Pwedeng-pwede rin kayong tumawag dyan. Kahit kayo ay walang load, pwedeng-pwede tayo dyan mag-usap. Opo, kung gusto niyong makipagkwentuhan on air, o kahit na rin off-air, pwedeng-pwede na rin po yan. Pero mga ka-vibes, ito muna, pag-usapan pala muna natin. Ano, napahaba ang ating talk time din eh. Mga ka-vibes, alam nyo po ba na ito na, mga ka-vibes, wait lang. Nahanap ko pa ang ating pag-uusapan today. Ay, ito pala, oo. Dahil, di ba may nabalita na naman tayo na may shooting incident na naman po na naganap sa isang eskwelahan. Alam nyo mga ka-vibes, no, sabi po dito, dumaranas po umano ng depresyon sa pagbaba po ng grades ang grade 9 student po na shooter, mga ka-vibes, sa isang eskwelahan sa Zamboanga. Ayon po kay sa mayor, mga ka-vibes, doon sa lugar na yon, bagaman honor student po yung shooter, may hinahabol po itong grades na bumaba. So yung motibo po ng kanyang o yung motibo niya po ay yung teacher. Para po yun ang gusto niyang gantihan. Lumilitaw rin po na panatiko po siya ng Roblox at nagsuot ng body camera at nag-livestream habang namamaril. Mga ka-vibes, yung kanya pong gamit po, opo, yung kanyang kalibre ng baril ay sa ama po niya. O ama niya, oo, sa ama niya. Na anak po siya ng custom port chief sa Zamboanga, mga ka-vibes. Nasibak naman sa pwesto yung tatay niya. Ano? Pero ano ba ang lesson dito? Diba, lumalabas kasi na ang dami, depressed siya, mga ka-vibes, single po sa kanyang grades. Tapos paano ba niya nakuha yung baril ng tatay niya? Diba, tapos sabi nga po ay panatiko po ito ng Roblox. Pero mga ka-vibes, again, no, dahil nga po may lumilitaw po na pangsisisi sa ating mga guro, na minsan daw po ang mga teachers, sila daw ang nagtuturo po ng walang modo. Yan ay hindi galing sa akin, ha. Galing po yan sa isang spokesperson. Opo. Again, ang number one po na teacher ng ating mga anak, ng mga kabataan, ay tayo pong mga magulang. Sino ang umaagree? Bago po natin yan dalhin sa eskwelahan, bago po natin sila i-enroll, tayo pong mga magulang ang nagtuturo po ng tamang asal, tamang pag-uugali sa atin pong mga anak. Kaya sana, no, bago sisihin ang kung sino man po ay dapat, mga ka-vibes, no, eh, magulang ang dapat po nating paalalahanan na gabayan po natin ang ating mga anak. Ano, yung mga anak naman na nakikinig dyan ngayon, wala kayong pasok today, o di kaya naman ay kayo ay online class, eh, paalala po sa inyo, ano, na kung kayo po ay may problema, kayo ay may pinagdaraanan sa inyong personal o patungkol po sa inyong school, bumaba ang grades na wala po sa honor, hindi po honor ngayong quarter na ito, okay lang yan, ha? At sana po sa ating mga magulang, no, once na nag-open up po sa atin ang ating mga anak, sana naman po ay pakinggan po natin. Huwag po sana natin baliwalain ang kanila pong mga problema, ang kanila pong mga ikinukwento sa araw-araw. No, kaya para po yung ating mga anak ay matuto pong mag-open, matuto pong magkameron ng komunikasyon sa ating family. Okay. Ito ay isa lamang paalala, mga ka-vibes, no, kasi napakalaki po ng bahagi natin bilang magulang sa tamang pag-uugali po ng ating mga anak. O, diba? Sinong a-agree? Siyempre, lahat kayo. Lahat kayo na mga magulang, diba? Mahal na mahal natin ang ating mga anak. Kahit pagod tayo sa trabaho, sana po bigyan natin ng pagkakataon na magkameron po tayo ng session o po usapan kasama ang ating mga anak, kasama ang ating mga asawa. Kasi diba dyan nagsisimula ang mga pag-aaway kapag hindi na po nagkakaintindihan ang isa't isa. Okay, sana po tayo pong lahat ay magmahalan. Mag-usap-usap po kayo sa inyong mga family. Para lahat ng ating mga concerns, lahat ng ating mga pinagdaraanan, lahat ng ating mga problema sa buhay, nalalaman po ng bawat isa at nakakapagtulungan po tayo para harapin po ang mga hamon na binibigay sa atin ng buhay, mga ka-vibes. Ay, siya, napahaba na naman. Oo. Pero kung ikaw ay may pa-shoutout, ikaw ay may reklamo, ikaw ay may reaksyon sa ating pinag-usapan sa mga oras na ito, bukas na bukas ang ating hotline number. Opo, 0926-079-8708. At ang ating namang Facebook page ay GV99.9FM. Pwedeng-pwede ka dyan mag-iwan ng iyong mensahe. At kung gusto mo naman makipag-usap, makipagkwentuhan din kay DJ Honey, opo. Bukod sa pwede kang tumawag sa ating hotline number, ang ating pong online live streaming ay may feature kung saan pwede kang tumawag sa DJ. Makikita mo sa iyong screen na ikaw ay ano dyan, may ano dyan, call. Call the DJ. Call DJ Honey. Pero pwede po kayo tumawag, mga ka-vibes. Ha? Pwede po nga sasagutin niya na gati DJ Honey. Pero for na magbalik-tugtugan muna tayo, no, ang oras sa buong Pilipinas, 11:17 in the morning. Sa lahat po ng mga nagtatanghalian na po dyan o nagluluto ng inyong mga tanghalian, binabati ko muna kayo ng isang magandang-magandang umaga. I-enjoy na muna yung music, mga ka-vibes. Ha? Again, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan, dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes.
0: GV99.9, Your Good Vibes.

0: GV 99.9.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV 99.9.
5: Yay, good vibes!

0: G99.9, your good vibes.
1: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
2: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
1: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
3: Oo, ayaw ka na!
4: Wala! Joke pala yun!
5: BJ, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
7: BJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
1: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
8: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
1: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
8: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
1: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
9: The best request!
1: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes.
8: Request ka na!
0: GV 99.9. Your good vibes.

0: you have it, mga ka-vibe. Something from Jose Marichan featuring Regine Velasquez. Please be careful with my heart.
1: Please be careful
0: with my heart. 11:36 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9, Your Good Vibes. At syempre, inyo pa rin pong napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Syempre mga ka-vibes, ha? Hanggang alauna po tayo ng hapon magkakasama-sama. So yun na nga, opo. Alam nyo, itong si Mr. Jose Marichan ay isa po talaga no sa mga kilalang kilala na OPM artist. Lalong-lalo na tuwing kapaskuhan.
2: Happy birthday!
0: Sino po ang excited na, no? Alam nyo, parang ano pa lang, pagpasok pa lang ng buwan po ng Agosto, lagi ko nang sinasabi na malapit na ang Pasko. Kasi mga ka-vibes, no, ang Pilipinas, isa po sa mga bansa na nagsiselebrate ng mahabang kapaskuhan. Diba, parang ano pa lang, September 1, diba, 12 midnight, po talaga ng mga nagsisiawit na ho ng mga kantang pamasko. Kaya talaga ng mga ang mga awitin po ni Jose Marichan ang talaga ng mga lagi hong pinapatugtog. Oo. Nakakamiss lang no. Alam nyo ngayon pong Thursday dahil nga tayo po ay tumu-throwback Thursday rin. Parang sarap lang alalahinin. Alalahanin ang mga nakaraan. No, na pagdating ng September 1 po, eh ano, nagsisimula ng magsibilihan ng mga ano, ng mga Christmas decor, ng mga Christmas tree. Kasi nga naman, bare months na. September na nga ni. Ah, diba? Parang ang sarap lang balikan ng mga alaala. Na ano, tayo ngayon na mga nagtatrabaho nga. Ano nga? Nagtatrabaho na, opon. Dati naghihintay lang po tayo ng regalo. Di ba, usapang Christmas tayo. August pa lang. August 20 pa lamang. Next week pa ang last week na po ng August. Pero kasi di ba, no, lahat naman dapat nating paghandaan. Diba? Nakakamiss lang, no? Nakakamiss lang maging bata. Tipong ano ka lang, gigawa ka lang ng assignment dyan. Tapos intayin mo lang yung Christmas party. Eh ngayon yung mga kabataan, eh. Talagang nakakatakot na sa mga eskwelahan. Talaga, parang anytime may babaril na lang sa'yo, eh. Pero ha, alam nyo, akala ko sa ibang bansa lang po na may mga ganong insidente, no? Yung mga shooting incident po sa mga paaralan sa ibang bansa. Akala ko dun lang nangyayari, no? Dito sa Philippines, nakakailan na tayo ngayong taon. Sana naman po, no? Gusto natin lahat maging merry ang ating Christmas. Itong natitira po na mga buwan sa taong 2026. Diba gusto naman natin maging masaya? Gusto lang natin maging mapayapa ang ating buhay. Sana po ay atin hong paalalahanan ng ating mga anak, ha? Sana po ay ating gabayan ang ating mga anak. Pagka meron sila ng tamang asal at tamang pag-uugali. Diba? Yun lang gusto naman natin, no? Sa ating buhay, tahimik lang. Love, love, love! Diba? Gusto lang natin magmahal. Gusto lang natin mabuhay ng tahimik dito sa mundong ibabaw. Pero mga ka-vibes, alam nyo ba? Na medyo nakulimlim. May maaraw pero makulimlim. Oo, hindi ko maintindihan. Pero ito po ay isang paalala po na kung kayo po ay paalis ng inyong mga bahay, yung mga gigimik dyan dahil wala namang pasok tomorrow, eh mag-ingat-ingat kayo, ha? Magdala kayo ng payong. At kung binabahas sa inyong mga lugar, mga ka-vibes, eh magdala po ng bota. ha, magdala kayo ng bota. Huwag kayong lulusong nang lulusong sa baha at baka yung may mga wiwi. O iba nga tayo po ay magkasakit pa, lalong-lalo na po yung may mga sugat po sa kanika nalang mga paa, sa kanika nalang mga legs, mga ka-vibes, no? Tapos lulusong po sa baha. Iingat-ingat din po. Pero mga ka-vibes, kung kayo po ay may pa-shoutout sa mga oras na ito, sa araw na ito, ang ating pong hotline number ay 0926-079-8708. At ang ating naman pong Facebook page, GB99.9 FM. Eh, huwag niyong kalimutan ng ating online live streaming. O, diba? Kahit kayo po ay nasaan kayong sulok ng Pilipinas, pwede pa rin kayong tumawag o po mag-iwan ng inyong mga mensahe dyan sa ating online live streaming. Ang link po ha, ang link po dyan sa ating online live streaming ay nasa ating Facebook page. Nasa pinned post po mga ka-vibes. O di kaya naman, pwede po kayo mag-search o pa-search nyo lamang sa inyong mga browser. GV999.live. Para mga ka-vibes, ang dapat nyo pong abangan sa ating segment po na Buzz Talk. Ito na talaga mga ka-vibes. Unang-una sa listahan ay si Bonifacio nilinaw ang relasyon kay Michael Sacker. At Daniel Padilla pinag-uusapan dahil po sa pagiging protective kay Kayla Estrada. At Leia Salonga naman po ibinahagi kung bakit si BTSV ang kaniyang bias. Lahat ng yan mga ka-vibes ay abangan nyo po sa aking pagbabalik. 11:43 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Mga ka-vibes, maya-maya tayo ulit magkwentuhan. Abangan nyo po ang ating segment na Buzz Talk. Pero for now, iwan muna kayo ni DJ Honey ng isa pa pong tugtugin, mga ka-vibes, ha? Again, ang ating hotline number po ay 0926-079-8708. At ang ating naman pong Facebook page, GV99.9 FM. Please be careful with my heart. May Jose Marichon featuring Regine Velasquez. Muli magbabalik maya-maya po si DJ Honey dito lamang sa GV99.9. Your Good Vibes.
3: GV99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami. Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: GV 99.9.
1: Yay, good vibes.
2: It is now 12:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
2: Mga ka-vibes, 12:20 na po ng hapon ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At sa mga puntong ito po ay atin na pong babasahin para sa inyong ating Buzz Talk. Ang ating segment po na Buzz Talk. Unang-una na sa listahan, mga ka-vibes, no? Patuloy po ang pagdami ng proyekto ni AC Bonifacio at muli siyang mapapanood sa isang bagong programa. Ilinaw din niya ang tungkol sa mga usap-usapang may espesyal na relasyon sila ni Michael Sager. Ayon kay AC, magkaibigan lamang sila at matagal na nilang pinapanatili ang kanilang friendship. Samantala, itinanggi rin niyang may kinalaman si Michael sa hiwalayan nila ni Harvey Bautista. Napag-usapan naman po or napag-uusapan naman online ang viral na video kung saan tila pinoprotektahan ni Danielle Padilla ang girlfriend niyang si Kyla Estrada habang nagkakagulo ang mga fans. May mga nagsabing natural lang ang pagiging protective ng aktor habang may ilan namang nagsasabing tila naging suplado siya. Sa huli, kanya-kanyang pananaw ang mga netizen sa ipinakitang reaksyon ni Danielle Padilla. May espesyal naman po na paghanga si Lea Salonga kay BTS member V. Anya. Hinahangaan niya ang puso, pagiging genuine, integrity at pagiging unpredictable ng K-pop star. Para kay Lea, mga ka-vibes, ang pagkakaroon ng bias ay hindi lang dahil gusto mo ang isang celebrity, kundi dahil may katangian siyang nais mong makita at maabot din sa sarili mo. Diyan na po ay, kaya ba today, DJ? Diyan na po nagtatapos ang ating segment po na Buzz Talk, mga ka-vibes. Pero syempre, ang ating tinang of the day, baka nakakalimutan nyo, kapag mapag-isa ka o gusto mo maging mag-isa lamang sa buhay, ano ang iyong gustong ginagawa? Mabul na kayo, mga ka-vibes. Ang ating hotline number po ay 0926-079-8708. At ang ating naman pong hotline number, parang naulit ko na uu. Ang ating Facebook page po, GV99.9 FM. Pwedeng-pwede kayo doon mag-message at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-follow. At syempre ang ating online live streaming, GV999.live. Yung link po niya ay nasa ating Facebook page. Pwedeng-pwede rin po kayo doon mag-iwan ng inyong mga mensahe at pwedeng-pwede rin po kayo doon tumawag, mga ka-vibes. Pero for now, magbalik-tugtugan muna tayo. Sa akin pagbabalik ay babasahin ko na po ang inyong mga kasagutan sa ating tanong of the day. Muli, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes.
0: GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
1: Hapon ang oras natin sa buong Pilipinas. Welcome pa rin mga ka-vibes sa ating pang program, Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre inyo pa rin pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Na hanggang alauna ho tayo magkakasama-sama, no? Kakaunti na lang na oras. Samahan nyo na po ako. So, kanina napakinggan natin ang awitin mula kay Just Hush, Mikey's Letters. Bakit ang daming sinasabi ng mga tao sa paligid? Hindi nila alam kung anong meron sa ating dalawa. Ay, lakas talaga, oh! Lakas mga secret ng relationship ninyo, ha? Uy, kapag ano, kapag kayo sinisikreto ng mga jowa nyo, ng mga ka-talking stage nyo, naku, magtaka na kayo, ha? Alam nyo, hindi ako papayag talaga na ako isisikreto talaga. Oo, gusto ko ang aking partner i-proud na proud na proud. Proud na ako ang kaniyang partner. Kasi talaga naman pag ako nagka-partner na talaga, ano? Naku, pag-usapang proud lang, baka ma-shoutout ko siya everyday, every minute, every hour dito sa ating programa. Naku, wag lang talaga ako magkaka-partner. Baka mahiya na talaga yung ibang mga ano eh. Kuusapan lang ay proud moments. Naku, DJ Honey na dyan. Pero again, magtaka na kayo kung kayo po ay hindi, bakit inire-reveal ng inyong mga partner? Bakit hindi kayo pinakikilala sa parents? Bakit hindi kayo pinapakilala sa inyong mga tropa? Magtaka na po kayo mga ka-vibes. Ay nako, pag ganyan magme-me time na ako. Oo, maghahanap na ako ng ano, ng oras para sa aking sarili. Pero mga ka-vibes, no, dahil nga pinag-uusapan natin ngayong araw. Kapag mapag-iisa ka, ano ang ginagawa mo? Alam nyo mga ka-vibes, no? I-share ko lamang sa inyo. Nung ako po ay nasa college po, mahilig po ako mag-me time. Kahit naman hanggang po ngayon, no? Pero nung college ko po, mas napatunayan na masaya palang mag-spend ng oras sa iyong sarili. Kahit ako may mga kaibigan, kahit ako may mga friends, ay talaga naghahanap pa rin talaga ako ng oras para sa aking sarili. Magwa-walk-walk lang ako doon sa ano, sa aking university. Akin talaga. Hindi kasi po doon sa aking pinasukan na university po. Marami pong pwedeng lakaran. Marami pong pwedeng ano ba 'yun, pagstayan kahit ikaw ay mag-isa. Kumbaga, hindi ka magmumukhang kawawa. Kasi marami kayo nagmi-me time. Oo. Kumbaga, hindi lang ikaw yung mag-isa doon sa lugar. Marami din kayo. Oo. Pero alam niyo mga ka-vibes, doon ko na-realize na kapag kaya kong mag-isa, kahit iwan ako ng kahit sino. Oo, iwan niyo na ako yung mga friends ko, yung future partner ko, future jowa lang. Kasi pag ako nag-asawa, ayoko nang iiwan ako ng asawa ko, no? Kumbaga, kayang-kaya kong gawin. Oo, kasi kapag kaya mo mag-isa, wala ka ng kinakatakutan. Dapat ganyan po yung ma-practice nyo mga ka-vibes, ha? Pero alam nyo po, yung mga simple po na pwedeng gawin opo, kapag mag-isa po tayo, pwede po tayo manood ng movies. Pwede po tayo manood ng series. Diba? Kapag nanonood tayo ng movie at series, parang nare-relax yung ating pag-iisip. Ewan ko lamang sa inyo ha, basta wag lang pa-suspense ang inyong mga pinapanood. Tsaka ano, pag nanonood ako ng movie, marami akong natututunan. Kumbaga, yung mga pananaw ko sa buhay, nadadagdagan, nababawasan, or napapalitan. Syempre, para sa mas mabuti po. Kaya kayo, pag ano, pag sinasabi nyo na gusto nyo mag-me time, pwede kayo mag-movie marathon, no? Mag-stay lamang kayo sa inyong mga kwarto at manood ng movie o ng series, mga ka-vibes. Pwede rin matulog. Opo, alam nyo yung pagtulog din. Pwede rin po yung pang-me-time, mga ka-vibes, no? Nakakatulong din yan para ma-refresh ang ating mga puso at isipan. Kasi alam nyo, kapag nagsiscroll po tayo sa social media, ano, ang daming mga information yung mga pumapasok sa ating isipan, hindi ma-digest ng ating mind ang mga pumapasok na information. Kaya naguguluhan siya, napapagod siya, nade-drain. Oo, nakaka-drain yung feeling, mga ka-vibes. Kaya sana po, no, ipagpahinga na lamang po natin. Alam nyo, may rule ako ngayon, mga ka-vibes, eh. Sabi ko, bawal na ang gadget sa loob ng kwarto. Kasi kapag nasa loob ka lang ng kwarto, dapat nagpapahinga ka lang, di ba? Nakakapagod kayong mag-scroll, oo. Tapos makikita mo pa yung mga balita na hindi ka aya-aya, di ba? Imbis na nagpapahinga na yung isip mo, yung sarili mo sa loob ng kwarto mo, dapat bawal na ang gadget. Oo, gayanin niyo po ako. Ginaya si DJ Hanin. De, pero ano, isa po yung way para po pagpasok nyo po ng kwarto, no, talagang ang inyo pong isip, ang inyo pong sarili po ay nakaset na po na kayo po ay matutulog na, magpapahinga na. Kasi di ba minsan kaya po tayo hindi makakatulog ay dahil po sa liwanag na nakukuha po natin sa ating mga gadget, sa ating pong mga cellphone. Kaya itry nyo yun, mga ka-vibes, sana no gadget policy sa loob ng inyong mga kwarto. Kung kahit hindi sa loob ng kwarto mismo, sa ano, sa mismong inyo pong kama, sa inyo pong mga higaan, bawal na dapat ang gadget. Okay? Tsaka no, mga ka-vibes, paalala pala, oo, since nandito na tayo sa usapang kama at usapang gadget, huwag niyo pong kalimutan na ano, na linisin ang inyong mga cellphone. Oo. Kumbagay po, nasa po, nasan niyo naman. Kasi nga po, ang mga cellphone po natin, since madalas po natin yung hawakan, marami rin po yung bacteria. Marami rin yung mga zoomy, tapos dinadala mo pa sa CR. Ito talaga. Tapos hindi mo naman pinupunasan pagtapos. Ang dugyot nun. O, diba? Yun ay isang paalala lamang wala po kay DJ Honey na punas-punasan nyo naman ang inyong mga cellphone. Tapos ipapatong nyo sa inyong mga kama, tapos mahihigaan nyo yung kama nyo na yun. O, diba? Nakakalawarki. Pero mga ka-vibes, no, isa pa sa atin pong listahan dito, sabi dito ay ang pagluluto, paglalakad-lakad para makapag-isip, pagkakape habang nagre-relax, nagpapahinga. At saka mga ka-vibes, no, isulat nyo. No, gumawa kayo na journal. Isulat nyo yung mga thoughts nyo, mga ka-vibes, no, para hindi po masyado na-overwhelm ang ating mga minds. Para hindi masyadong napupuno. Para, alam mo yon, hindi natin nakakalimutan lahat ng mga iniisip natin. Kasi mamaya kapag nag-isip ka, pag may pumasok na idea, hindi mo na isulat agad, hindi ka nakapag-take notes, baka mawala, mawala yung idea na yun. Sayang naman. Pero alam nyo, mga ka-vibes, paalala po ni DJ Honey, no, ang pagiging mag-isa po ay hindi po nangangahulugan na malungkot ka, na lonely ka. Minsan kailangan lang po natin ng oras para makapagpahinga, makapag-isip at mas makilala po ang sarili natin. Okay lang mapag-isa, no, basta huwag nating kalimutang alagaan at pahalagahan ang ating mga sarili. Naalala ko, mga ka-vibes, no, isa pa, kapag ako'y ano, pag gusto ko mapag-isa, nagro-road trip ako, oo. Kumbaga ay gusto ko na ako po ay mag-road trip, tapos ay nagpapatugtog ako ng hindi naman sobrang lakas, sakto lang, o, diba? Parang road trip sa gabi at pakikinig din ng music po. Nakakatulong po yun sa akin para ako po ay may relax. No, tapos minsan, no, pumupunta rin ako dun sa ano, sa Taal Lake. Opo. Pero syempre, hindi ko na sasabihin kung saan. Kasi baka mamaya, di kapag ako'y mag-isa, di ako'y sinundan nyo. Sarap lang, mga ka-vibes. Hindi, nakakatulong po yun, no. Kapag gusto nyo pong magmuni-muni, gusto nyo pong mag-isip-isip, gusto nyo pong sabihin na natin na gusto nyo pong pag-isipan yung mga thoughts nyo po, yung mga plano nyo sa buhay na gusto nyo pong tahimik, payapa lang, no. Lalong-lalo na po dito sa Batangas. Meron naman tayong Taal Lake. Meron tayong mga magaganda po na beaches dito po sa ating lalawigan. Magtungo po kayo doon para ma-refresh ang ating mga minds, di ba? Para yung mga mata nyo, hindi naman malabo, kaka-cellphone. Diba? Mahalaga yun mga ka-vibes. 12:47 ang oras sa buong Pilipinas. Sana po ang lahat ay huwag matakot mabaging mag-isa po. Mag-isa na gawin lahat. Mag-isa na harapin yung kanika na lang mga problema. Diba? Mas ano po, mas nakaka-strong kapag kaya po natin harapin ito ng mag-isa. So magbalik-tugtugan muna tayo mga ka-vibes. Muli ito po si DJ Honey sa atin pong programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Syempre dito lamang yan sa GB99.9, Your Good Vibes.
0: GB99.9, Your Good Vibes.

0: Naka-radio ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
6: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GB99.9, your good vibes.
7: Mga ka-vibes, 9 minutes na lamang po bago sumapit ang alauna ng hapon. Magpapaalam na po pansamantala si DJ Honey po sa inyo tomorrow po ulit. Dito po sa ating programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan dito lang yan. Sa GB99.9, your good vibes. At mga ka-vibes, ha, laging tandaan, always the good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Muli mga ka-vibes, ito po si DJ Honey. Tomorrow po ulit. Enjoy the rest of the day. Bye-bye.

0: Pare, pare, payag ka. Maging bombero ka?
1: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
0: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
2: Oo, ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: BJ, pasang request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
6: BJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
0: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
7: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
0: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
0: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
8: The best request.
0: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
7: Request ka na!

0: kita.
1: Oh, karambola, karambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
2: Ay, namumuro na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V. 30.
3: 30 anyos na? Uy, bingo!
2: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi.
1: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
3: This is DJ Frank.
2: This is DJ Robby.
5: Ako po si DJ Robby.
1: 30 taon ng masayang kwentuhan.
3: Always reminding you that every gising is a blessing.
1: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
2: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
2: anos. GV99.9.
3: This is GV99.9.
1: GV99.9. Trentahin na!

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your...

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: edad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, mayroon yaan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Pajaya's Infinity Ads and Print. Kalidad at mabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, meron yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajaya's Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajaya's Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajaya's Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajaya's Infinity Ads and Print.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Choy, payag ka. May kapangyarihan ka na kuryente.
3: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
2: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
4: Ayaw ka na.
5: Wala, joke pala yun.
6: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
7: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
6: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
7: Opaka-OA na mga ka-vibes. Ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
5: Barkada Vibes. Barkada Vibes.
8: This is Barkada Vibes.
5: Barkada Vibes.
7: Barkada Vibes. This is Barkada Vibes with DJ

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Kiko Barako yan.
1: Uy, baka Kiko yan.
2: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
1: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Pakijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
1: Oo naman, para lumamig din sa Pilipinas.
0: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
0: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
4: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
4: Opaka-OA mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6pm to 9pm dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
3: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
4: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

Sinta, naalala mo pa? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O Sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, baby.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Rico Maraco.
5: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
4: GV99.9. Rentahin na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV 99.9.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, Mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
6: More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi, Barangay Marawi, Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
7: Tara na, dito na po tayo sa MLMC.
8: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.

up of Pilipinas. Tangalan po ng aming main anchorman, si Retired Brigadier General Gerardo Mayari Samudio Jr. ng Philippine Air Force. Ito po ang inyong lingkod at si Ma'am Florence Almasan na siya po munang pansamantala pong mangunguna habang naka-standby po yung ating ibang mga kasamahan. Ito po si Dr. Divine Reyes na ngayon po ay maghatid sa inyo ng pinakamalaking balita ayon po sa ating kalagayan ng panahon at kapaligiran. Habagat at Nene, humihina panahon, inaasahang gaganda. May magandang development sa weather situation ngayong Webes ayon sa PAGASA. Humihina na ang Tropical Depression Neneng at ang habagat kaya inaasahang unti-unting gaganda ang kondisyon ng panahon sa ilang bahagi ng bansa. Gayunman, hindi nangangahulugan na tuluyan ng nawawala ang pag-ulan. May mga lugar pa rin sa Luzon at Metro Manila na maaring makaranas ng isolated rain showers at thunderstorms. Pinapayuhan pa rin ang mga residente sa flood-prone at landslide-prone areas na maging alerto, lalo na kung biglang lalakas ang ulan. Mahalaga rin patuloy na subaybayan ang mga advisory ng PAGASA. Samantala, isang tropical storm, Saudel, ang maaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa Linggo o Lunes. Kaya kahit humihina ang kasalukuyang weather disturbance, kailangan pa rin manatiling handa ang publiko. Walang pasok sa ilang lugar dahil sa habagat. Nanatiling suspendido ang face-to-face classes sa ilang bahagi ng Metro Manila at iba pang lugar ngayong Agosto 20 dahil sa epekto ng habagat. Sa ilang paaralan, ginagamit ang alternative learning arrangement upang maipagpatuloy ang edukasyon. Layunin ng suspensyon na protektahan ang mga estudyante, guro at school personnel laban sa posibleng pagbaha at panganib sa pagbiyahe. Pinapayuhan ang mga magulang na makipag-ugnayan sa paaralan upang malaman kung ipatutupad ang modular, online o iba pang alternative learning mode. Mahalagang tandaan na ang suspensyon ng klase ay maaaring magkakaiba, depende sa lugar na ito'y pinapatupad at ito din ay ayon din sa kakayahan ng mga mag-aaral at ng guro. Kaya dapat laging tingnan ang official announcement ng inyong lokal na pamahalaan at paaralan. Malacañang alternative work arrangement sa National Capital Region at 17 probinsya. Naglabas ang Malacañang ng Memorandum Circular Number 131 na naguutos ng appropriate alternative work arrangements sa government offices sa Metro Manila at 17 probinsya ngayong Agosto 20 dahil sa enhanced o lumalakas pa rin habagat. Layunin nito na mabawasan ay ang exposure ng government employees sa panganib na dulot ng malakas na ulan, baha at mahirap na kondisyon ng pagbiyahe. Gayunman, patuloy na kailangang pumasok o mag-operate ang mga tanggapang nagbibigay ng essential services, particular ang may kaugnayan sa disaster response, health at public safety. Pinapayuhan ng mga empleyado na alamin ang direktiba ng kanilang opisina dahil maaring magkaiba ang work arrangements depende sa lugar at uri ng serbisyo. Sa oras po na ito na

0: 6 na minuto makalipas po ikalima ng hapon, ang aming pag-asaing papawid ay narinig din po at masusubaybayan sa pamagitan po ng DWGB FM 99.9 dyan po sa lalawigan ng Batangas. Sumasakop po sa kabuuan ng Katimugang Tagalog Region 4A and B. Gayun din po sa DWGB AM 792 kHz mula po naman sa lalawigan ng Pampanga na sumasakop po sa kabuuan ng Central at Northern Luzon. Salamat po sa aming mga kaibigan po na si Binoong Manigalang at sa mga station manager po ng DWGB AM, si Ginoong Gary Galang, at sa atin pong sa technical din po naman ay Ginoong Error Clark Sico. Sa DWGB FM po naman, thanks so much DJ Kiko Baraco, at sa atin pong station manager Ginoong Henry Lakdaw. Sa atin po namang DWDD Armed Forces Radio dito po sa Metro Manila, ayan po naman ay sa pagtulungan po ng ating mga technical person, sina Ginoong Ron Angeles, Freddy Blues, at Madam Leonor Tanak. Ma'am Florence, if you're ready, pasok na po kayo sa inyong mga pagbabalita.
1: Salamat po, Ma'am Divine. At ito po, isang mapagpalang hapon sa ating mga listeners na nakikinig sa ating programang APA Pilipinas. Ito po ang mga balita ngayong araw sa sektor ng edukasyon. Formal nang isinulong ngayon ang mas mahigpit na kolaborasyon sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor upang tuldukan ang mga hamon sa pagkatuto at trabaho sa bansa. Para sa ating balita, mula sa Department of Education o DepEd sa pagpapatupad ng bagong patakaran sa learning recovery at pagpapatayo ng karagdagang silid-aralan sa ilalim ng pambansang pondo para sa taong ito. Ayon sa ehensya, tuloy-tuloy ang rollout ng mga learning interventions program habang binabantayan din ang kaligtasan at kapakanan ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng pabago-bagong panahon. Kaugnay nito, puspusan din ang pagpapatupad ng DepEd ng Expanded Career Progression System para sa promosyon ng libo-libong guro, pati na rin ang naayos, pagsasaayos ng mga panuntunan para sa mga gurong nagtuturo sa ilalim ng Special Needs Education na SNET upang masigurong may malinaw na landas ang kanilang profesyon. Sumunod naman sa Commission on Higher Education na patuloy na nagpapalakas ng mga programa para sa digital transformation ng mga state universities and colleges o SUCs. Kabilang dito ang pagpapalawak ng scholarship grants tulad ng bagong Pilipinas Merit Scholarship at ang pag-align ng mga kurso sa kolehiyo upang mas maging angkop sa pangangailangan ng modernong industriya at artificial intelligence. Ipinagpatuloy ng CHED ang pagtulungan nito sa pamamagitan ng Bangsamoro Education Coordination Forum at ang mga inisyatibo sa ilalim ng One Education Framework upang mapabilis ang pag-credit ng mga vocational subjects patungo sa full college degrees. Sa panig naman ng TESDA, puspusan ang paghahanda para sa marami pang TechVoc graduates ngayong ikalawang semestre. Kasabay ito ng pagpapalakas ng Digital Skills Passport at pagtutok sa micro-credentials para sa mga kursong may mataas na demand sa merkado gaya ng renewable energy, semiconductors at special needs caregiving. Idinagdag ng ahensya na libo-libong scholar ang nagtatakdang tumanggap ng mga libreng National Certificate Assessment upang mas mapabilis ang kanilang pagpasok sa lokal na internationalization sa trabaho. Samantala, mahigpit na binantayan ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 ang pagpatupad ng rekomendasyon sa ilalim ng NotPlan 2026-2035. Ayon sa komisyon, patuloy nitong sinusubaybayan ang mga reforma sa early childhood education at pag-aayos ng mga regulasyon upang maiwasan ang mismatch sa pagitan ng mga nagtatapos sa paaralan at naghahanap ng kumpanya ng trabaho. Binigyan din ng EDCOM 2 ang kahalagahan ng kanilang legislative tracker upang masubaybayan ng publiko ang pag-usad ng reforma sa batas. At panguli, para sa Philippine Business for Education, para sa mas pinalakas na ugnayan sa pagitan ng negosyante at ng pamahalaan, binigyan din ng PIBED na malaking may tulong ng enterprise-based training at mga apprenticeship program upang matiyak ng ating mga kabataan ay may taglay na ready industry skills sa sandaling pumasok sila sa merkado ng paggawa. Ayon sa grupo, ang pagtutulungan ng akademya at industriya ay susi upang malampasan ang kasalukuyang job skill mismatch sa bansa. At yan po muna ang balita sa sektor ng edukasyon. Balik po sa inyo, Ma'am Divine. Hello, Ma'am Divine. At yan po yung mga balita na nakalap sa sektor ng edukasyon.
0: Yes, Ma'am Florence. Sa oras po na ito, 11:01 makalipas po ika-5 ng hapon, sa pamagitan niyo po na may malawak na kaalaman tungkol po dito sa EDCOM 2. Hanggang sa ngayon, marami pa po nagtatanong, ano to daw po talaga yung EDCOM 2 at kailan po ito pinairal?
1: Salamat ma'am no diyan sa mga katanungan tungkol dito sa EDCOM 2 na kung saan itong Education Commission on Education ay tinas sila or ito po ay is officially started noong July 23, 2022 na kung saan merong batas ang Republic Act number 11899 na formal na opening ng opisina nila since na-approve ito noong July 2022 naging official sila noong February 15, 2023. Ang establishment kasi ng PBED ay ng EDCOM to ma'am is ginawang government o ginawang programa ito ng gobyerno para gumawa ng komisyon para i-review yung learning crisis sa ating bansa. At noong 2023, nilaunch nila ang EDCOM to office sa Pasay City at nanggaling kasi sa report at sila yung talagang nag-assess kung ano yung problema sa sektor ng edukasyon sa ating bansa. Mula element basic education hanggang higher education and tech voc na kung saan nagkaroon sila ng report yung turning point a decade of necessary reform so, noong January 2026 at nagkaroon ng extension itong study nila for 2 years to guide the reform and implementation. Kung dati meron tayong EDCOM 1 ma'am na inotor ni Senator Angara, yung tatay ni Senator ni Secretary Angara ngayon na kailangan ng reforma sa edukasyon. At dahil sa EDCOM 2 ngayon, unti-unting nagkakaroon ng reform sa education. Yung enhanced expanded career progression ng mga guro, yung pag-aayos sa ating mga curriculum mula sa basic education, higher education, at tech voc. At nagkakaroon na sila ngayon ng tinatawag nating GC. O parang sinasabi nating trifocalization ng tatlong government agencies. At ayan po parang nawala si Divine. So yun po yung tungkol dito sa EDCOM 2 na batas po siya na kasama nila, okay, sa komisyon na ito, may representative ang bawat sektor. Sa Senate, sa House of Rep, kadalasang representative nila dito sa Senate ay ang chair for basic education ng komisyon. So kasama nila sa komisyon nila, ang chair ng basic education sa Senado at basic education sa Kongreso. At dahil nga sa reformang ito sa ginawa nila, diba, nakagawa po sila ng report tungkol sa status ng ating edukasyon sa Pilipinas. At dahil nga doon sa reformang yon, unti-unting inaayos nila yung sektor ng edukasyon. Ang una kasi nilang report po is miseducation, yung failed system of Philippine education, at gumawa sila ng another studies, fixing the foundation, a matter of education na national survival, at yung panghuli, ito po yung sinasabi nating turning point, a decade of necessary reform. At ito ay hindi lang po trabaho ng isang komisyon, kung hindi, ito po ay partnership with different institution, kasama na po dito ang Commission on Higher Education, Department of Education, CHED. At dahil sa mga studies na ginawa nila, unti-unting nire-reforma yung mga kailangang ireforma sa sektor ng edukasyon mula early childhood care and basic education. Kaya meron tayo ngayong batas for early childhood care development na kung saan mag-hire sila ng mga bagong guro para sa early childhood. Then meron din po tayong yung career progression ng mga teachers na hindi na lang hanggang teacher 3 na mamimili sila kung sa teaching profession sila or sa administration para po itaas yung antas. So basic education meron sa higher education and teacher education development. Ang finocus kasi nila dito sa higher education, yung other higher educational institution na meron at yung focus is yung teacher education and development. Kaya unti-unting nagkakaroon ng reforma sa teacher education program o sa mga school na nag-o-offer ng mga program kagaya ng Bachelor of Science in Education. And of course, kasama rin po yung sa tech voc and training and lifelong learning. So ito po yung iba't ibang focus nila o iba't ibang komite na meron ng EDCOM 2 at kasama din yung governance and finance at syempre hindi rin nila kasinama rin po nila yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao when it comes to this commission. So well represented po siya from private and public. At ayan nga, so dagdagan natin yung balita natin ngayon tungkol naman dito sa sector ng edukasyon sa Department of Education. At ito nga yung sa sektor ng edukasyon na dagdagan natin mula sa Department of Education, buong pwersang nanawagan si Education Secretary Anggara ng isang whole of nation approach para sa kaligtasan ng mga campus at kapakanan ng kabataan kasunod ng trahedya sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Personal na pinangunahan ni Education Secretary Anggara ang emergency intervention, effort at nakipagpulong sa mga lokal na opisyal, pamunuan ng Ateneo de Zamboanga sa pangunay University President, Father Gilray Anthony Andal, SJ at ng Philippine National Police. Sa isinagawang joint security briefing, binigyang diin ni Anggara na ang kaligtasan ng mag-aaral ay responsibilidad ng buong komunidad, mapapribado man o pampublikong paaralan. Anya, dapat i-approach itong problema bilang isang komunidad dahil ang problema dito hindi lang sa isang eskwelahan, pero palagay niya ang problema na ito ng ating kabataan, ng komunidad at ng bawat buong bansa. Ayon kay Secretary Anggara, hindi sapat ang physical na pananggalang tulad ng bakod, CCTV at metal detector. Mahalaga rin anya ang direktang pag-abot at pag-aalaga ng mga mag-aaral. Bilang agarang hakbang, itinataas ng PNP ang police visibility sa paligid ng mga paaralan, katuwa ang mga barangay tanod. Palalalimin din ang socio-emotional learning at mental health initiatives habang tuloy-tuloy ang psychosocial support intervention sa mga apektadong estudyante at pamilya. At samantala, mahigpit ding nagbabala si Secretary Anggara sa publiko at mga content creator laban sa pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, marahas na video at sensitibong larawan sa internet. Nanawagan ang DepEd sa lahat na igalang ang privacy at dignidad ng mga bata at ng kanilang mga naulilang pamilya habang nagpapatuloy ang malalim na imbestigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. At yan po mula sa kagawaran ng edukasyon at yung ating mga kasama parang si Ma'am Divine, antayin natin yung kanyang pagbabalik. So itong tinatalakay natin ngayon, since ang focus natin ay sa edukasyon, una nating discuss, no, bakit natin dinidiscuss palagi itong sektor ng edukasyon? Dahil malapit nga ito sa ating puso. Kasi nga tayo isang guro at parang passion na natin itong pagtuturong ito. At kailangan nating mag-focus dito sa edukasyon na to dahil kahit papaano, sa pamumuno ng ating Pangulo ngayon at ng kalihim ng kagawaran ng edukasyon, unti-unting nagkakaroon ng reforma sa sektor ng edukasyon na nung nakaraang administrasyon, nakaraang taon, kinalimutan o hindi gaano dinagdagan ang budget sa sektor ng edukasyon. Nagpapasalamat tayo sa administrasyon ngayon na kung saan ang budget ng edukasyon, ito ay na-meet niya yung ine-expect na budget or nire-recommend ng United Nations. Isa siya sa pinakamalaking budget allocation or una sa kasaysayan sa ating bansa na kung saan ang government, ang gobyerno natin ay nag-allocate ng 1.34 trillion hanggang 1.35 trillion para sa education sector na naka-allocate ngayon sa General Appropriation Act na 4% hanggang 4.4% ng ating gross domestic product. At na-meet natin ang International UNESCO Spending Recommendation sa unang pagkakataon. At dahil dito, diba, nagkakaroon tayo ng reforma sa ating edukasyon, lalong-lalo na ang basic education, sa facilities at ang matatag agenda, yung matatag curriculum, sa mga SUCs naman, na kung saan nagbibigay ang gobyerno ng subsidy at scholar sa tertiary, tuition and institutional operation. Sa Commission on Higher Education, may mga programa kagaya ng TES o Tertiary Education Subsidy para sa underprivileged students na enjoy ng ating mga kabataan ngayon at ng mga estudyante at ang TESDA na kung saan nakareceive sila ng allocation for technical vocational training. At ang mga priority ng programang ito ay of course ang textbook at learning materials na nitong nangangadaang administrasyon or panahon na kulang ang mga textbook at learning materials sa public school na kung saan ang mga guro sila ang gumagawa ng paraan sa kanila nang gagaling silang nagbabayad ng mga libro na gagamitin para sa mga kanilang mga estudyante. Ang tagal na nawalan ng libro ang mga public school na kung saan mga teacher ang gumagawa ng paraan para may magamit na resources. Isa pa sa mga priority ng programang ito ay ang 2.56 billion tungkol sa nutrition. Yes, Jen? Baka meron po kayong ibabalita? Ayan po. Na kung saan yung school-based feeding program na 2.56 billion para sa child nutrition at sa millions of learners. Ayan po, si Ma'am Divine, baka nasa linya po siya ngayon. Sir, baka pwedeng i-accept si Ma'am Divine. Kaya siguro po siya tumatawag ngayon. At ayan po. Ang sinasabi natin sa po dito yung decision. Ang ginagawa ngayon ng gobyerno ay naglaan ng 10.6 billion para sa DepEd computerization program at billion for internet connectivity para sa mga public schools. At kasama sa budget allocation ay ang pag-hire ng mga personnel at pag-promote. Sinama dito yung 10,000 of teaching position, admin staff, at kasama na dito ang mga counseling associate or school counseling associate na kung saan talagang kailangan na ngayon na meron tayong mga guidance counselor. Kasi itong pinaglalaban na, sabi nga nung mga nagdaang balita, kailangan ng sapat na guidance counselor para sa ating mga mag-aaral, lalong-lalo na sa basic education, para sa kanilang psychosocial, para sa kanilang mental health. Na ito yung hinihingi ng gobyerno, okay, or ng mga non-government organization kasi hindi sapat ang mga guidance counselor. At ang oras po natin ngayon ay 24 minutes makalipas ang alas 5 at kayo pa rin ay nakikinig dito sa ating programang APA Pilipinas sa kasama po natin si Retired Brigadier General Gerardo M. Zamudio, Captain Jarvis O, si Ma'am Divine Reyes, at ang ating mga kadete sa ROTC sa pamumuno ni Second Cadet Colonel Camille Fagtanak, Erwin Rea na ating kasama at si Captain Jarvis Ong. At pasalamatan po natin ang ating mga partner stations, ang GV99FM at ang ating na napapakinggan tayo sa Pampanga, sa Batangas at of course ang DWDD AFP Radio at naka-stream din tayo. Ayan po. So habang inaantay natin si Ma'am Divine na makabalik sa ere, itutuloy na po natin yung ating taklakayan tungkol sa edukasyon. Diba? Nitong nakaraang araw, sunod-sunod po ang suspension. At yun nga, yung naging problema, ang natatamaan ay ang learning ng mga bata. Na kung saan, diba? Ito yung nagiging issue ngayon, dahil sa patuloy na suspension, yung learning ng mga bata ay naapektuhan. Kaya ngayon, ang gobyerno o ang Department of Education ay ini-encourage ang mga paaralan na magkaroon ng special session or special class para kahit papaano, diba? Yung ilang araw o parang aabot ng 3 linggo sa Maynila na walang klase o hindi nakapasok ang estudyante dahil sa walang tigil na pag-ulan o habagat. At yun ay mahalaga, diba? Lalo na ngayon sa ating panahon na talagang kailangan natin. At yung isa pa na kailangang pagtunan ng pansin at maaari nating tawagan ang ating gobyerno na padaliin yung pag-hire sa ating mga guidance counselor or school counselor associate kung wala silang lisensya. Dahil kailangan po talaga ito ng mga kabataan sa kasalukuyang panahon. Dahil nga sa mga nangyayari, diba, na hindi naman natin inaasahan na kung saan nung mga panahon natin, wala naman tayo naririnig. Or kahit yung mga karahasan na naibalita nitong nakaraang taon or nitong nakaraang buwan, na kung saan, bakit pabata ng pabata? At bakit ganun na yung asal ng mga estudyante? Ano kayang dahilan at pumapasok ito sa kanilang mga isipan na gawin ang hindi maganda? Diba, maalala natin, noong mga kapanahonan natin, nagdadala pa tayo ng mga itak papunta sa school, pero hindi naman tayo gumagawa ng masama. Ginagamit natin yung itak para sa gardening. Marami tayong mga gardening tools, pero never natin naisip na gumawa ng hindi maganda. Yun yung kailangan sigurong pagtuunan ng pansin ngayon at tignan ano yung dahilan kung bakit ang mga kabataan sa kasalukuyang panahon ay nagbabago na ang kanilang ugali. Di ba? So kailangan ding alamin yun. Yun yung sinasabi nila na kasama sa reforma ng edukasyon, binabago natin pero wag nating kalimutan na at very young age, di ba? Ituro natin yung GMRC na sinasabi na ibalik. And good thing is, meron tayong GMRC ngayon sa basic education curriculum kasi ito yung foundation o ito yung foundation nating mga sa ating henerasyon na kung saan ito yung tinuturo sa atin at very young age. Na sinasabi natin na good manners and right conduct. At dahil nga dito, di ba, nagkaroon tayo ngayon ng GMRC sa kindergarten. Sinaman na rin siya sa grade 1 and 6, binalik po sa 7 and 10, values education. At kasama na rin yung values integration sa 11 and 12. Tsaka itong good manners and right conducts, dapat po inumpisahan ito at very young age. Tsaka palagi nating titignan na hindi dapat natin sisihin ang mga guro kung ganun ang mga estudyante. Ito yung nagiging issue ngayon na talagang hindi naman katanggap-tanggap, lalo sa aming mga nasa profesyon, lalo sa aming mga guro, na sisihin ang mga guro kung mayroong hindi magandang nagawa ang isang bata. Hindi ba dapat muna nating alamin, di ba? Saan ba nag-uumpisa ang values ng mga bata? Saan ba nanggagaling ang kanilang values? Paano ba nade-develop ang mga values ng mga kabataan? Di ba? Hindi po nag-uumpisa sa paaralan yan. Ang pag-develop sa values ng ating mga kabataan o ng mga bata ay mula sa ating pamilya. Kaya nga sinasabi, may malaki pong gampanin ang pamilya natin sa paghubog sa atin bilang tao at kung sino tayo. Kaya sa mga parents dyan and future parents, diba, na gustong mag-anak at very young age, dapat turuan natin sila ng good values. Yung sinasabi natin good manners and right conduct. Kailangan nating ituro yung respeto sa sarili, respeto sa pamilya, respeto sa nakatatanda. Kailangan din pakilala yung human dignity and honesty, yung disiplina at kaayusan at yung pagiging responsable. At higit sa lahat, kailangan nating ituro sa mga bata ang pagmamahal sa bayan at yung kanilang mga civic duty. At ngayon po, pasalamatan natin ang ating Philippine Media Network Service Cooperative dahil sa kanilang sa mga kasamahan natin dyan. At yun po ang ating mga tungkol sa sektor ng edukasyon habang inaantay pa natin si Ma'am Divine. Tignan muna natin, no, nitong mga nakaraan na binalita na nagkaroon ng four-level disaster framework o mahigpit at four-level disaster framework kapag nagkakaroon ng mga bagyo o kalamidad na ito yung inuto ating kagawaran ng edukasyon na kung saan meron tayong hayo, hinay, hinga at hinto na ito yung disaster framework na nasa Department Order Number 14 na pinatupad ng DepEd na kung saan yung hayo, merong continue, normal face-to-face classes kung walang banta. Hinay or is-in, ililipat yung face-to-face to modular or online learning at hinga, oras or support na bawasan academic workload upang magbigay daan sa psychosocial support at psychological first aids para sa mga mag-aaral at guro na talagang kailangan din naman nila ito. At yung hinto o stop na lubos na suspension ng klase para sa recovery at rehabilitation ng mga matinding nasalanta. So kahit pa paano, itong sa sektor ng edukasyon, nagpo-focus na sila ngayon na nagkakaroon tayo ng unti-unting reforma at yung reformang ito ay nangyayari na at nararanasan natin at naniniwala tayo na yung mga kabataan, di ba? Dahil sa reformang ito, mas lalo tayong hubog ng mga responsableng kabataan dahil kailangan natin ng reforma. At dahil sa mga reforma, dahil sa mga pananaliksik na ginawa o na nagawa ng EDCOM 2, na ito yung unti-unting nararanasan at unti-unti na siyang in-implement. And then good thing ngayon is merong partnership or alignment ang basic education, ang TESDA, at ang Commission on Higher Education para sa magandang kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. At ayan po, habang inahantay natin yung ating mga kasamahan, so magdagdag tayo ng balita ngayong araw, di ba? O yung mga balita natin ngayong araw na kunin muna natin. Since ang ating mga kasamahan ngayon ay hinaantay pa natin sila. Yes.
2: Tingin ko ay hindi na papasok yung mga kasamahan natin ngayon kasi katapos lang namin galing sa aming meeting sa Philippine Army. At doon ay nakasama namin ang grupo ni Jarvis, nag-present yung Climate Change Task Force ng mga programa. At natuwa ang Philippine Army sa ating mga projects sa Climate Change Task Force kasi yun ang pagkakataon na kung saan po pwedeng mag-complement ang Army at saka ang Climate Change Task Force. So ngayon nagtutuloy-tuloy na ang ating pong mga kasamahan po sa security sector ay nagkakaroon na ng linaw kung paano yung gagawing collaborations between ang ating Climate Change Task Force at saka ang ating security sector. So maganda. And doon ay pinag-usapan din yung forthcoming na project natin sa darating na 18 ng September.
1: Ay, maganda po yan din.
2: Yung coastal cleanup. Kasi alam mo yung coastal cleanup ay ang 18 of August ho ay isang international coastal cleanup na activity yan. Kaya very timely yung ating gagawin. Kasi ang pinapakiusap natin ngayon sa DNR at sa mga ahensya ng ating pamahalaan na mayroong kailangan dito sa pag take charge nitong international coastal cleanup ay sana maisama yung Climate Change Task Force. Kumbaga yung program natin ay baka po pwedeng na i-combine na doon sa programa nila para ito ay maging mas malaki. Kasi tayo ay anytime pwede nating kasama yung mga kasundaluhan natin kasi mayroon tayong partnership na sa kanila, di ba no? At mga schools. So mas maganda na magtulong-tulong tayo. At yung problema kasi natin sa climate change ay hindi lang ito usapin ng isang tao, ng isang gobyerno, ng isang ahensya kundi dito ay dapat whole of nation ang approach natin dito. So I think with that, tayo magpapaalam na lang muna, Florence, since yes, yung mga sir. Kasama natin ay wala pa naman. So maraming salamat, Florence, ha, sa pag-standby. Yes, at tayo nagpapasalamat po sa 99.9 GVFM. Nandyan po si Kiko Barako na naging katulong natin para tayo mapakinggan sa buong Batangas. So hindi rin tayo nakapag-air po sa Pampanga dahil yung ating pong technical ay kasama ko doon sa aming pakikipag-meeting sa Cortesicol. sa Philippine Army. So maraming salamat, Flores. Baka mayroon ka pang gustong batiin bago tayo tuloy ang magpaalam.
1: Ayan po, binabati ko po ang aming leader sa National Aviation Academy of the Philippines, si Professor Marwin M. De La Cruz, Vice President for Administration and Finance na si Dr. Maria Cisati De La Cruz, ang aming Vice President for Academic Affairs na si Engineer Jack Zaire Zedueste, ang aking mga kasamahang guro na pumasok ngayon at nagtatrabaho sa AACOP, yung mga kasama ko dito sa faculty room. Kaya si Ma'am Buten, Sir Ladiao, si Ma'am Talakay, nakasama ko ngayon, at si Sir Ronnie, at ang mga kasama naming guro at mga empleyado sa National Aviation Academy of the Philippines at ang aming mga estudyante. Salamat sa paglipad kasama namin sa impapawid ng impormasyon ngayong araw. Muli inyong boses sa aviation at edukasyon. Lagi nating tatandaan, ang bawat pangarap ay parang eroplano, kailangan ng tamang direksyon at matibay na pundasyon para matagumpay na makalipad. Hanggang sa muli nating take off sa Lunes, sa parehong oras, saan man kinaroon, basta't magkakasama tayo, the sky's the limit, mag-ingat po tayong lahat, and God bless Pilipinas.
2: Yun, maraming salamat, Florence. Take off ulit tayo bukas. Bukas is Friday. So, hindi Monday, ha? Bukas, Friday. Mayroon pa tayo.
1: Holiday eh.
2: Friday. Ngayon ay Thursday, bukas ay Friday kasi ang programa natin po sa 99.9 GVFM, 792 kHz po sa Pampanga, DWWD Armed Forces Radio ay Monday to Friday. So doon po sa mga nakikinig pong local officials po natin, ang ating po sana ng pakiusap sa inyo ay tingnan nyo ho yung mga creek, baka pwede nyo pong linisin. Kasi importante ho na yung natural na dinadaluyan po ng tubig ay malinis po natin yan. Huwag po nating tatabunan. Kasi pag tinabunan po natin yan, ang kalaban po natin dyan ay baha. At kapag sinabi nating baha, ang naapektuhan dyan ay napakaraming ari-arian. At ang the worst na pwede mangyari, apwer ho doon sa ari-arian, eh baka yung buhay ho ng isang tao. At marami pong mga nangyari ng ganyan na dahil po sa baha ay mayroon pong nadidisgrasya, mayroong buhay na nasa sakripisyo ho. So ang dahilan po dito, dahil po sa kapabayaan ng ilan po natin mga lokal na opisyal na yung mga creek, mga natural na dinadaluyan ng tubig, ay hinahayaan po nila na ito ay tabunan ng bahay or kaya ng isang factory or isang company at pwede rin na yung mga subdivision. Kaya itong mga bagay nito, mga kaibigan, ay dapat maigpit na pinapatupad, ano ho, maigpit na pinapatupad ng mga lokal na pamahalaan, ano ho, para wala hong disgrasyang nangyayari at hindi po nasasayang yung mga ari-arian ng ating mga kabayan na pinaghirapan po nila, then all of a sudden, dahil po sa baha, ay nalulubog, nasisira lahat. So, at ang pinakamahirap po dyan ay yung sitwasyon no, talaga ng mga kabayan natin na tuwing babaha hanggang bewang, especially yung mga nasa row houses, no? Yung mga nasa row house ay talagang miserable po ang buhay nila. Kasi ang iniisip nila ay kung paano sila mag-survive. So sa mga mag-isakan natin ay talagang ganyan po ang buhay. Pag tag-ulan, tag-baha, mayroong malakas na ulan, ay ang naapektuhan ay ang ating pong mga mag-isakan. So sana po ang gobyerno ay mayroong pong maisip na programa na kung paano tutulungan yung mga mag-isaka na pag dumating ang panahon na ang kanilang pananim ay sinira, ay mayroon po silang matatanggap. So ang dapat palakasin siguro dito ay yung crop na insurance ng mga farmers at ito ay pinapakausap natin na dapat ito po ay subsidized na para sa ganon yung mga mag-isaka ay muli po silang makapagbangon. Kasi ang pagbangon po niyan ay muli silang bibili ng binhi, muli po silang bibili ng fertilizer at muli po silang magpapatanim at muli po silang magpapakultivate. Ito po ay napakalaking gastos para po sa mga mag-asaka natin. Nakakaawa ho yung mga mag-asaka natin. Sana ho ito ay makita ng mga kasamahan po natin sa ating pamahalaan yung paghihirap na ito. Kaya dapat talaga ay magsama-sama tayo, tutukan natin pati yung problema dyan sa National Food Authority, kung ano mang problema na yan, ay pagtulungan natin, ano ho, especially yung kakayahan ng National Food Authority na sila po ay makapagbili, makapamili ng mga harvest ng production, ng yield, no? Nung harvest ng mga magsasaka, dapat yan ay binibigyan po natin ng assurance. Hindi lang po sa palay, maging sa corn, maging ho sa mga vegetables, dapat ito ay talagang tinitingnan ho para po sa kapakanan ng ating pong mga magsasaka. So sige ho mga kaibigan, tayo po'y magpapaalam na at sana po yung mga nasa gobyerno ay pagganitong klaseng panahon ay nandiyan yung ating puso para tumulong. Marami sa ating mga kabayan ngayon ang walang makain. Kung tayo po ay mayroon at may kaya na tumulong, tumulong tayo. After all, Florence, yan ang tunay na kahulugan ng patriotism. Diba? Kasi pa nagsasabi natin, dapat mahal natin yung ating bansa. Pero ang tanong is, paano mo ba bibigyan ng pakahulugan talaga ang pagmamahal mo sa bansa? Paano mo siya maita-translate into action? Di ba pag sinabi natin bansa, di ba, yan ay mayroong tao, yan po ay mayroong teritoryo, yan po ay mayroong gobyerno. So dapat kung patriotic ka, mayroong pagmamahal sa bansa mo, eh ang kinakailangan doon ay pagmamahal mo rin sa mga mamayang Pilipino. Pag sila po'y nangangailangan, kinakailangan tulungan natin. At yung gobyerno, dapat tinutulungan po natin yung gobyerno. Yung ating teritoryo ay dapat po natin yan na pinuprotektahan. Kaya nga tayo ay mayroong campaign tungkol po sa WPS, yung West Philippine Sea. So kinakailangan yan, isinisigaw natin yan. Hindi tayo nais makipaglaban. Ang nais lang natin is panindigan natin na ang WPS na yan, yung mga teritoryo na talagang sa atin, ay huwag nating hayaan. Yan ay maibigay po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Retired Brigadier General Jero Samudio. Maraming salamat po sa inyo. At binabati ko ang lahat ng aking mga kasamahan sa BCBP, ang Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. Ang ating mga kasamahan po sa Alpha Phi Omega, ang ating po mga kasamahan po sa Rotary Club of Lipa South, ang ating mga kasamahan sa Rotary Club of Camp Aguinaldo, at aking mga kasamahan po sa Climate Change Task Force. Yung sa task force po ay kinakailangan ay maging may puso tayo, kaya nga tayo po ang strukturang ginagamit natin ay parang military, ano, kasi ang gusto natin yung disiplina ng sundalo. Kasi ang laban natin dito, ang gera natin dito ay mayroong kailangan po sa ating klima, sa ating klima, sa ating environment, sa ating panahon. Kaya dapat matatagho tayo dyan. Maraming mga kabayan tayo ang involved sa pagsira ng kalikasan. So kinakailangan yan ay mapigilan natin sila. Kung papaano, maaaring in a form of advocacy, in a form of education, training, di ba, no? Mga seminars para ma-realize nila yung tunay na kahulugan nitong ating ginagawa sa Climate Change Task Force. Maraming salamat po. Thank you so much kay Kiko Barako at sa mga kasamahan po natin dyan at iba pang mga kasamahan po natin sa Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: 99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 6:18 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And happy Thursday evening po sa ating lahat. Umubo lang ako. Sorry naman. And mga ka-vibes, alam nyo ba, sa araw na ito, ay medyo nararamdaman na natin si Haring Araw. For sure naman nararamdaman nyo ang init ng panahon. Oo. Pero wag na kayong magreklamo mga ka-vibes. Dahil baka umulan na naman uli. Oo. Diba tayo lang din na magsasuffer. Hindi pa naman ayos sa mga maanomalyang perfection. Maanomalyang flood control project. So wala pa tayong sasandalan sa oras ng pangangailangan mga ka-vibes. Nasaan na ba yung flood control na yan? Ang tagal nang hinahanap na yan eh. Pero hanggang ngayon wala pa rin mga ka-vibes natin. Or yung mga nakaupo ang nahatulan ng pagkasangkot dito sa flood control projects. Ganun talaga sa Pilipinas eh, no? Talaga namang isang issue, natatabunan na lamang ng ibang issue. So, na-normalize na siya sa politics natin. Ano pa kaya sa pamumuhay natin, diba? Kaya naman walang nagaganap na pagbabago sa Pilipinas kasi yung issue, natatabunan na lang ng issue. Tapos yung natabunan ng issue, nakalimutan na ng mga tao. Huwag ganon, ka-vibes. Kasi hindi natatapos ang issue. Talaga namang isiwalat natin yan ng isiwalat at ipapaalala ko yan sa inyo mga ka-vibes. Para naman may managot at para naman magkaroon tayo ng eye-opener na may pagkakamali na nagagana po sa ating gobyerno. Pero yun na nga, dahil sumibol na si Haring Araw at muli na siyang nagpakita. Kayo ba ay nakapaglaban na ng inyong mga damit? Kasi alam niyo si DJ Robbie, ang tagal kong nawala ng damit. Good thing naman talaga na medyo madaming damit si DJ Robbie. Talaga namang umaapaw na po sa aking mga closet ang akin pong damit. Pero yung iba doon parang basahan na din talaga. Oo. Kasi yung mga damit namin, yung bahay po kasi talaga namin, is hindi siya nahahanginan. So sa bahay namin, sobrang init kapag walang aircon. Shala naman ng aircon. So pag walang aircon, sobrang init niya talaga. So every time din na kahit maulan, di ba sabi nila, dahil habagat nga daw, malakas ang hangin, at nakakatulong din naman ito kahit papano na mapatuyo ang ating mga damit. Well, sa pamamahay po ni DJ Robbie at sa ilang pamamahay naman dyan, is hindi po ganon ang nangyayari. Hanggang hindi namin nilalabas ang aming mga damit, walang matutuyo dito bukod sa amin. Tiyo-tiyo na ba? Anyways, mga ka-vibes, happy Thursday evening po sa lahat sa atin. Oh, para medyo masaya tayo ngayon. Oo, oh, mga ka-vibes, no? And binibigyan po natin ng shoutout, syempre, all of our listeners na nakikinig, papauwi na. Galing sa eskwelahan at trabaho. Magandang gabi po sa inyo, mga ka-vibes. And good luck po bukas. Ba't karama kayo good luck bukas? Kasi Friday na bukas, no? So we're looking forward sa Friday night. Dahil medyo umaaraw na nga po ang panahon. Baka tayo gumala. Wow naman. Finally, ang mga naudlot at mga na-cancel na plans is maitutuloy nyo na, ka-vibes. Sana hindi ko ma-jinx ang panahon at umulan na naman uli. Oo. Lalo't may pinapantayan na tayong na bagyo or low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Sana hindi ko ma-jinx. Sana naman. Anyways, ladies and gentlemen, kung meron po kayong mga song request at mga pa-GV shoutout, ang aming pong hotline number ay 0926-079-8708. Pero kung gusto nyo naman po magpadala ng inyong mga mensahe patungo sa aming online platform, well, meron po kaming official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. Pwede po kayo doon magpadala ng inyong mga messages, ng inyong mga song requests, o kahit ano pa ang gusto nyong sabihin dito sa radyo. May pinapa-shoutout kayo, gusto nyong umamin sa inyong mga crush. Huwag naman dito sa radyo, huwag naman dito sa programa ko. Oo. Para maging tulay. Or kung gusto nyo maging tulay si DJ Robbie. Parang ayaw nyo yun. At kung gusto nyo pong makipag-chikahan kay DJ Robbie, tumawag lang po kayo sa pamamagitan po ng aming hotline number, ating pong official Facebook page, at sa aming pong online live streaming. Dahil mga kababes, meron na po kaming bagong feature sa aming online live streaming. Maaari nyo na pong tawagan ng inyong mga pinakapaboritong DJs. Yes, pumunta lang po kayo sa aming online live streaming na gv999.live o kaya naman bisita tayo ng ating official Facebook page na gv99.9fm. At nakalagay doon ang link patungo sa aming online streaming platform. Pindutin lamang ang Call Your DJ at or Call Now para matawagan po ang inyong mga pinakapaboritong DJs. Naintindihan ba, ladies and gentlemen? Very good. Ang galing niya doon. Okay. Anyways, mga kababes, dahil nga po mainit ang panahon ng ating sunod na awitin, This Is Hot To Go by Chapel Road. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV 99.9. Your good vibes.

0: 99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
5: Bilang magulang, wala tayong hindi kayang tisin. Ano ba naman ang konti pang lakad para sariwa ang mahiyain? Ano ba naman makipagsiksikan, makauwi lang agad sa kanila? Ano ba namang maulanan, mauwi lang ang paborito nila? Kung lahat gagawin para sa pamilya, sa gamot, ba't san-san lang tayo pumupunta? Ang TGP Pioneer sa Generics, my expert pharmacist at most trusted generics pharmacy pa ng Pilipinas based on 2026 IQVIA Consumer Study across total urban Philippines. Kaya para sa pamilya, TGP, trusted gamot ng Pinoy.
6: Ay, pisan-pisan.
7: Ah, pisan, bakit?
6: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
7: Uro ma, pisan. Formahabol ko yung class ko.
6: Pero, di ko nahihinto.
8: Ayaw ko na.
9: Hala? Joke pala yun?
10: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
11: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
12: mula sa mainit na palitaan.
13: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
14: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
13: Paano
14: Fred.
13: Kalang pagpapatigil Pilipinas sa bullying-bullying
14: patuloy ang para sa detalye ng
11: hanggang sa umagandang kwentuhan.
15: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
11: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
16: DJ Frankie
11: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9 Your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And I'm back, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 6:36. Ay, 39. Wali-bali. In the evening, Philippine Standard Time. Magandang gabi po, mga ka-vibes. And happy Thursday evening. Hi, alam niyo, na-realize ko lang pala na wala kayong pasok bukas. Sana all, kasi nga po sa mga private sectors employee, excluding me, ay wala pong pasok bukas dahil Ninoy Aquino Day. Palakpakan naman. Pero kung pinapasok po kayo bukas ng inyong mga employers, that means na entitled kayo sa plus 30% ng inyong basic daily wage. Okay? Okay. Dapat alam nyo yan, mga ka-vibes, ha? Yung mga simpleng HR computations, kapag may pasok kayo ng holidays, dapat inaalam nyo yan, mga ka-vibes, dahil isa po yung karapatan ninyo bilang mga empleyado. And speaking of empleyado, magandang gabi po sa lahat ng ating mga ka-vibes listeners na papauwi na galing sa kanilang mga trabaho. Yes, happy Thursday and happy long weekends po sa inyo, ka-vibes. Sana naman maging masayang inyong long weekend. Spend your time wisely, di ba? Gumawa kayo ng memories kasama ng inyong family, friends, loved ones, and DJ Robbie. Kaya na lang siya kasama sa buhay ng ibang tao. Di ba? Sulitin po natin ang ating mga sandali. Parang ang sakit naman ng mga sandali. Kasi alam niyo, mga ka-vibes, kanina habang nag-scroll ako sa TikTok, is na-realize ko din dun sa isang video na yon. May nakita akong video na kung saan tinatawag niya lang mama yung mama niya dahil sobrang swerte daw niya, and it's already a luxury na meron ka pa rin mama up until now. Diba? Kasi ang daming krisis na nangyayari. Sobrang hirap ng Pilipinas. Actually, hindi sobrang hirap ng Pilipinas. Ang daming kurakot sa Pilipinas. Diba? Tapos, napakadaming natural phenomena na dyan ang mga lindol, kung saan-saan, ang patuloy na pag-ulan dahil sa habagat at mga bagyo. Diba? Sobrang dami nating natural phenomena. Kaya hindi talaga natin maiwasan ang mabawian ng buhay. Kaya naman, huwag natin i-glorify yung resilience natin, mga Pilipino. Though I'm proud na resilient tayo, mga Pilipino, pero masyado na natin siyang ginaglorify eh. Masyado na natin siyang ninormalize sa society natin na kapag umuulan, okay, ganito na naman ulit ang gagawin natin. Pag baha, ganito, ganito, ganito. Pag sumabog ang kung ano man, pag sumama naman ang kung anumang vulkan, kagaya na lang ng Vulcang Taal, edi bahala na si Batman, mag-pray na lang. Huwag ganon. Sana makita po ng mga government natin, mga LGUs natin, na meron po silang power na tumulong sa ating mga, sa ating lahat. Diba? Pero nakakalungkot nga naman, mga ka-vibes, na dahil nandito tayo sa economy ng Philippines, na wala naman masyadong improvement talaga, or wala naman talaga improvement at all. Okay, masyado naman ako nagagalit. So, magbasa muna tayo ng messages. Ito ha, sa ating ka-vibes, si 6776. Sabi niya, request daw ng What's Going On by Cyndi Lauper, Crazy Right Now. Crazy Right Now, ito ba yung kanta? Or ito yung feeling mo tonight, 6776? Are you feeling crazy right now? And what makes you crazy? Oy naman. Anyway, 6776, I would like to apologize to you dahil wala po sa system namin itong kanta ni Cyndi Lauper na What's Going On. So, I'm so sorry. So, shoutout po sa ating mga tech. Pa-update po ng system. Charis lang. Kaya yun na nga, mga ka-vibes, no? Sorry po, 6776. Kasi some of the songs talaga is hindi ko mape-play dito sa ating system. Pero kung may iba ka bang song requests, please let me know. Oo naman. Anyway, yung sinasabi mo lang sa ating ka-vibes is 5870. Sabi niya, DJ Robbie, good evening. Pa-request ng Anino by Stel at Room din. Okay. Parang meron ako niyan. And upon checking here sa amin pong system, meron. Wah, grabe naman. So yun na nga mga ka-vibes, no? Kung meron po yung mga song requests, mga pabate, mga pa-shoutout, o kung gusto nyo na lamang murahin si DJ Robby, ang mga politiko, ang kung sino mang tao, kung gusto nyo mag-confess ng inyong mga pagmamahal dito po sa ating radyo, sa ating pong programa, ay pwede po yan mga ka-vibes. Just message me sa ating pong hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook page at GV99.9 FM. Naintindihan ba ng mga kabataan at mga sangkapuluan? Very good. At dahil dyan mga ka-vibes, magbulitugtugan na po muna tayo tang ating sunod na uwitin ay request song ni 5870 na Room by Stel. Muli, ako po si DJ Robby. Only here at GV99.9. Your good vibe.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Good vibes evening mga ka-vibes and happy Thursday evening to all. Especially mga ka-vibes, dahil wala po tayong pasok bukas, palakpakan. Well, kayo lang pala. Dahil kami mga DJs nyo, mapapakinggan nyo pa rin bukas mga ka-vibes. Kaya naman stay tuned. At kayo po mga walang pasok bukas, ay enjoy nyo. I-enjoy nyo ang inyong long weekends. Uy, medyo naiingit na talaga ako ka-vibes. Pag ako hindi pumasok bukas, kasalanan nyo. Anyways,

ko. So, yun ang mga vibes, no? Kaya naman kung hindi nyo pa napapanood po, ito pong Spider-Man Brand New Day. Ay, pumunta na po kayo sa inyong mga sinehan. OS, let's spend our hard-earned money. Kaya naman this upcoming long weekends, it can be one of your itineraries para po sa inyong mga gala kasama ng inyong pamilya at barkada. Kasi alam nyo mga kabayos, hindi si DJ Robby mapapanood nyo dyan. Hindi nyo ako mapapanood dyan dahil ni-spoil na ako ng mga kaibigan ko. Shoutout po sa aking mga kaibigan! Kasi ni-spoil na nila ako mga ka-vibe. So wala na akong urge na panoorin siya. Kasi first of all, hindi naman ako Marvel fan para panoorin siya talaga. Subaybayan talaga. Nakikiklout chase lang talaga ako. Kaya gusto kong manood. Pero ito mga kaibigan ko is na-spoil na po sa akin kung ano nga ba ang mangyayari sa dulo. At ano nga ba magiging plot twist ng kwento. So, wala na po talaga akong urgency na panoorin siya. Kaya naman po, salamat sa mga kaibigan ko. Oo. Pero kayo ba mga ka-vibes? Kayo ba yung tipo ng tao na kung saan kapag na-spoil na kayo ng inyong mga kaibigan, kayo yung nagagalit, na-spoil na kayo sa mangyayari sa pelikula, kayo ba yung nagagalit, yung talaga namang galit na umuusok na yung inyong mga ilong. Ganong level. Kagaya ni DJ Robby. Pero hindi naman. May mga tao din naman kasi ako mga ka-vibes na kakilala na hindi naman sila nagagalit pag ini-spoil sila. Actually, natutuwa pa nga sila eh kapag ini-spoil sila. Hindi naman yung buong nangyayari, yung buong kwento na narrate na sa kanila. Siyempre, mayroon pa rin iniiwan na kwento yan. Pero gusto nilang ini-spoil sila ng some things na mangyayari na dun sa pelikula. Para daw, mas nakikiliti sila at mas nagkakaroon sila ng urgency na panoorin yon. Pero si DJ Robby kasi hindi siya ganun. So wala na po talaga akong urgency panoorin itong Spider-Man Brand New Day. Kaya naman i-shoutout nyo na lang po ako. Ipahay nyo na lang po ako kay Tom Holland at kay Zendaya. Oo, naman. Para namang makikita nyo talaga sila doon. Pero yun nga mga ka-vibes ha. Balitaan nyo na lang talaga ako kung maganda dito. Pero sabi nga ng mga tao dito, kanina pinag-uusapan namin itong Spider-Man na to, is maganda nga naman daw talaga itong pelikula na ito. At nga naman pumapalo na po talaga siya internationally, hindi lamang po dito sa Pilipinas at sa US, bagkos all across the world ay talaga namang ito ay tinatangkilik ng buong mundo. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Watch na! Naging advertiser pa ako nitong ano, Spider-Man na to. Spider-Man, baka naman. Marvel, oh, baka naman. Anyways, mga ka-vibes, kung meron po kayong mga song requests, ang inyong mga ba-GB shoutouts, o kaya naman, may gusto na lamang kayong ipasabi kay DJ Robby, ay please let me know. Mag-message lamang kayo sa ating hotline number. It's 0926-079-8708. Or sa ating pong official Facebook page na GV99.9FM. So yun mga ka-vibes ang ilan sa mga ways para makapagdala kayo ng mensahe. Kung may load kayo, mag-hotline na kayo. Kung wala naman kayong load, edi mag-Facebook na lang kayo. Mag-chat na lang kayo sa aming official Facebook page na GV99.9FM. Anyways mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is the song of Ariana Grande. Green Eye! Once again, this is DJ Robby. Only here at GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City, or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
0: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Ay, pisa-pisan.
3: Ah, pisa, bakit?
2: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
3: Puro mapisan. Puro mahabol din yung crush ko.
2: Pero, di ko nahihinto.
4: Ayoko na.
5: Hala? Joke pala yun?
6: Hello? Sa GV99 po ba ito?
7: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
1: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
5: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
5: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
1: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: You are listening to DJ Robbie.
9: And you're still listening sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Wait lang, hindi na ako makahinga. Ang sigip ng suot ko, maghuhubad na lang kaya ako. Anyways, oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:30 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes and happy Thursday evening! And syempre, mas lalong masaya ang Thursday nyo dahil nga long weekend kayo. Ang bitter. Eh kasi nga may pasok ako bukas, so medyo bitter si DJ Robbie, so hayaan nyo na ako. Mga ka-vibes, kung this upcoming long weekends nyo po is wala pa kayong plano, well, mag-isip-isip na kayo mga ka-vibes, no? Sabi nga nila, you only live once. So, make the best out of it. Gumawa kayo na maraming masayang memories, wag lang tayong tambay ng tambay sa ating mga pamamahay. Wow, coming from me. Pero kung if you find happiness in solitude and being alone, go for it. We're never gonna cross the line and the boundary that you have. Oh, eh. Kaya naman mga ka-vibes ha, this upcoming weekend, sulitin nyo yan. Oo, minsan lang tayo magkaroon ng long weekends. Deserve mo ng pahinga. Wag naman pahinga ng panghabang buhay. Wag naman yun. Oo. Pero mga ka-vibes, wala kayong plano. Plano nyo lang mag-scroll sa mga social medias nyo, manood ng mga vlogs. Okay lang din naman yon. If you find happiness to that, okay. At wala pa kayong budget, okay, understand din ka-vibes. Diba? Kaya nga meron tayong mga content creators to give entertainment for free. For free ba? Well, for free kapag may internet or data connection kayo. Pero mabayaran nyo yung data connection at saka internet. So for free na din. Diba? Kaya meron tayo mga content creators para ma-entertain tayo every time na may leisure time tayo ka-vibes. Alam niyo yung mga kabataan natin ngayon, ang gusto nila, ang pangarap nila ay maging content creator. Diba? Imbes na maging doktor, maging lawyer, maging engineer, ang plano na nila ay mga maging content creator. Pero alam nyo mga ka-vibe, sana magkaroon din tayo ng eye-opener sa ating educational system, sa ating education system. Sa curriculum natin na ang pag-aaral lamang ay hindi para maging isang doktor, hindi para maging isang lawyer, hindi para maging isang guro. Kasi alam nyo mga ka-vibes, may ibang trabaho pa beyond that. Diba? Meron tayong mga tinatawag na content strategists, marketing specialists, social media managers, those kinds of stuff na talaga namang well-paid din naman kapag kayo ay nagkaroon ng ganung klaseng skills that require those kinds of jobs. Kaya naman sana mabulat din ang kamulatan ang mga perception ng mga bata through our educational system din, ating educational curriculum, na meron pa rin ibang trabaho beyond that. Pero alam nyo mga ka-vibes, one of my greatest realizations din in this past few days, parang yung sex ed, di ba, parang nag-work siya. Is it just me or is it just me? I feel like some of the people I know, and based on statistics then, please let me know, dahil kayo ang statistics ko, kayo ang data ko. If you would agree with me or not, please let me know. Diba? Based on datas din na nagsasabing marami ngayon sa kabataan at sa mga Pilipino ang undersex. I mean, yung hindi naman sila deprived of actually having sex sa partner nila, sa mga ibang tao. Pero parang ngayon kasi, normal na ang pakikipag-sex sa iba. Hindi naman normal. Pero mas convenient ba ang tamang word? Mas accessible, ayun. Medyo mobility lang si DJ Robby, pero at least along the way nahanap natin yung tamang word. Diba, medyo accessible na or mas accessible na ang pagkakaroon ng kapareha sa kama these days. Ooh, yeah. Diba, meron tayong mga dating apps. Diba, meron tayong yellow app, red app, blue app, o kung ano mang color ng app meron ka, ka-vibes. Diba? So, mas accessible na sa atin itong pagkakaroon ng partner sa sex. So, nawawala na yung thrill. That's my thought process lang ha. Yun ay akin lamang pong sariling opinion. Nawawala na yung thrill comparable before na talaga naman kapag hindi pa kayo mag-asawa, talagang strict na bawal kayong mag-jugjugan. Diba? Pero ngayon kasi mas accessible na kasi nga with the rise of social media, marami na tayong connection sa ibang tao. So, nawawala na yung thrill sa pagkakaroon ng kapartner. Nawawala na yung thrill sa pakikipagtalik or sa pakikipag-sex. Sana maibalik. Hindi. Hindi ibabalik ka. Pero alam niyo, yun nga yun ang one of realizations ko din. Siguro mas may alam na rin ng tao in terms of sex ed. Gumagamit na sila ng mga contraceptives, ng mga protection, para safe nga sila habang ginagawa yung makamundong bagay na yun. So ngayon, hindi na siya masyadong thrilling. Maraming ako kilalang undersex up until now na nasa age. Well, I'm on my early 20s and people along my age then is halos lahat is virgin. Yung mga kakilala ko na they are so undersex dahil anytime naman daw, pwede naman daw silang humanap kapag nainitan talaga at naging in-hit sila. So that's probably the sign then na gumagana yung sex education natin sa atin pong curriculum. Sana'y magpatuloy, no? At sana mas mag-flourish pa at maging adaptable ang ating pong educational curriculum. Sana ma-incorporate din, bukod sa magandang asal, ay yung ibang klase ng trabaho pa na pwedeng i-explore ng kabataan at iba pang klase ng skills na pwede nilang i-improve na in the future is makakahanap po sila ng maayos at mahusay at magandang trabaho. Alam nyo, si DJ Robby, hindi lamang talaga siya tungkol sa love. Ngayon, nasa trabaho na tayo. Kanina, nasa politics. At dami ko pinag-uusapan. So, hayaan nyo na lang ako, mga ka-vibes. Tigilan nyo ako. Anyways, mga ka-vibes, kung meron po kayong mga song requests sa akin, diba? Kung meron kayong mga pa-shoutout, gusto nyong sabihin, opinion, o kung kayo ay tumututol sa akin po mga opinion na nabanggit, ay please at pinong mag-message lamang kayo. Sana pong hotline number is 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page na GV 99.9 FM. Mga ka-vibes, mamaya po sa aking pagbabalik ay magbabalik pa ako. Kasi mga ka-vibes, makakasam niyo ako up until 9 o'clock in the evening. Kaya naman stay tuned mga ka-vibes. At eto muna, ang awitin ni Sarah Jeronimong Maybe This Time. Muli, ako po si DJ Robby, only here at GV 99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: po. Long weekend kayo. Sana all sa inyo.
1: Uy, sana all.
0: Kailangan nyo kumain para meron kayong energy for the rest or for the whole weekends, ka-vibes. Anyways, ladies and gentlemen, kanina nga ako nanonood ng mga social media contents. And eto nga, nanonood ako ng mga vlogs. Probably some of you guys ay wala pang plano this upcoming weekends. Or wala talagang plano at gusto nyo lang sulitin ang inyong mga long weekends kasama ang inyong mga kama, ang inyong mga cellphones, ang inyong mga TVs, and computers. If you find happiness in solitude at sa mga ganong gawi mga ka-vibes, wala naman pong problema. Pero wag naman yung buong araw, yun lamang po ang gagawin nyo. Buong araw ka mag-online games, buong araw ka mananood ng mga vlogs, ng mga reels. Diba? Wag naman yun, hindi ka na gumalaw. Susunod dyan, hindi ka na hihinga. Kaya naman, pangalagaan po natin ang ating katawan. Kung mananood po kayo or may plans po kayong manood lang the whole weekends, at least makapag-jogging po tayo sa umaga, makapag-workout po tayo at least 30 minutes every single day, mga ka-vibes. Para naman makapag-stretch-stretch ang ating mga kasukasuhan at hindi tayo magkaroon ng sakit. And speaking of social media contents, who are some of the favorite social media content creators that you guys are currently obsessed watching right now? Welcome si DJ Robbie po. Ang inyong tanongin, tanongin nyo naman ako. First on the list is definitely, well, given si Kong TV, Team Payaman, di ba? Ever since pandemic pa naman mga ka-vibes, sila na talaga yung most sought after na mga content creators and YouTubers na meron tayo ka-vibes. And especially right now, ang inaabangan ko talaga with the rise of social media pa rin, syempre yung pag-boom palalo ng Team Pataba. Kung may Team Payaman, meron ding Team Pataba. Well, it's derived kasi doon sa body structure or yung body composition ni Yulin Castro, aka ang pambansang Yobab. If you know her, you know her. Diba? Si Yulin Castro po is nasa obese side. Oh, mataba po talaga siya. So, I already saw her in person. Medyo malaki nga si Mama. Pero what I love about her is sobrang mahal niya yung sarili niya. Talaga naman kapag people are talking behind her back na mataba siya, like, joke lang yun sa kanya. Kasi parang sa kanya, true naman na mataba siya, na medyo malaki siya. Pero she loved herself so much na hindi na siya naaapektuhan, na hindi siya naapektuhan at all sa mga sinasabi ng ibang tao in regards sa kanyang weight. At something na gusto ko din ma-achieve in life yun, no? Yung peace of mind na kahit anong sabihin ng ibang tao, wala akong iisipin, mahal na mahal ko ang sarili ko. Pero alam nyo mga ka-vibes, beside that, wala namang sinasabi yung ibang tao sa akin. Pero ang maraming sinasabi ay yung sarili ko. Sarili laban sa sarili. Ganun ang nangyayari sa buhay ni DJ Robbie. At kung ganun ka din mga ka-vibes, no, if you always criticize yourself, you're so very critical about yourself, itigil nyo yun ka-vibes. Kasi alam nyo, hindi talaga nakakaano yun. Nakakagaan ng peace of mind. Hindi nagkakaroon ng peace ang atin pong mga utak if we continuously over-criticize ourselves. Parang tayo na nagiging own critic ng sarili natin. Huwag ganun. Yung walang yung ibang tao walang nasasabi sa atin, tapos tayo may nasasabi sa sarili natin. Diba? Parang baliw lang. Pero I kind of understand that being a Virgo myself, na we're so very critical about ourselves, na very perfectionist kami, na gusto talaga namin ng perfect ang lahat ng bagay, na akala mo naman talaga very controlling kami, we're such control freaks. Well, for me lang naman yon as a Virgo. Na naiintindihan ko din yung people na ganun din kasi nga we wanted to continuously strive for a better future. We wanted to be the best version of ourselves. Kaya siguro nagiging overcritical and we are so very hard sa sarili namin.
2: Ooh.
0: At patag, oh yeah, ibang hard naman yun. Anyways, mga ka-vibes, in terms of TikTok social media content creators naman. Ang haba, no? TikTok social media tapos content creator pa. Content creators sa TikTok, ka-vibes, who are some of the people that you are actually following sa TikTok at talaga namang inyong sinusubaybayan ang mga posts nila? Well, me, for me, mga ka-vibes, sobrang tawang-tawa talaga ako sa duwong to. I know na narinig nyo na sila. Si Queen

Dora or Cutie at saka si Sesabon. Parang lahat ng mga language nila is na-adapt ko na rin. And even their humor, talaga namang medyo na-adapt ko din. Alam niyo bang hindi ako ganito before? Dahil sa kakapanood ko sa kanila, na-adapt ko na rin talaga yung humor nila. So, kasalanan niyo to. Naniisip. Pero alam niyo mga kawaris, ngayon pong August, sinaselebrate po natin ang buwan ng wika. At meron tayong tinatawag sa Filipino na wikang kolokyal. Oh, alam niyo yun? Hindi ka na grade 2. Kung may basic knowledge yan mga ka-vibes, yung wikang colloquial sa Pilipino ay isa po itong antas ng wika na kung saan ito ay informal at ginagamit sa pang-araw-araw na pakikiusap. Oo, sa araw-araw na pakikihalubilo sa ibang tao. Ganon. And some of the words talaga, nina cutie, nina sasamo, if you know, you know, ay yung mga vility-vility, sila yung vibes, sila ng okay, sila yung go. Kaya pag naririnig nyo yun mga ka-vibes, no, sila ay mga taong, pag naririnig mo yun sa ibang tao, ibig sabihin sila yung mga taong talagang tutok sa social media, di ba? Na-influensyahan na ng mga influencers. Kaya nga influencers sila eh, para maka-influence. Yun nga lang, bad influencers sila. Wala naman ako natutunan sa kanila, pero they give me laughs. Talaga namang sobrang enjoy na enjoy ako sa mga contents nila. Kaya naman ko binabangarap mo maging content creator. Good luck sa'yo. Kaya alam nyo mga kapag, trabaho na rin talaga pagiging content creator. Iba din naman kasi yung araw-araw mag-iisip ka ng content, araw-araw mag-edit ka ng videos. Alam nyo ba? Alam nyo, may minakain ako, ano kaya yung gabok? Kadiri, no? So, yun lang ha. So, araw-araw nag-iisip ka ng contents. Araw-araw ka nag-i-edit ng videos. So, araw-araw ka din nagpo-post. Diba? Just to keep your audience engaged doon sa iyong social media platform. Kaya naman mga ka-vibes, iba rin pong trabaho ang pagiging isang content creator. Kaya naman, there's some professionals na managerial positions na talaga naman continuously striving na sa kanilang mga trabaho na nag-shift sa content creation dahil mas malaki nga naman daw ang opportunity at mas mahal nila yung pagko-content creation kesa sa kanilang mga daily jobs. Pero kung meron ka namang choice mga ka-vibes, no? Kung hindi ka pa naman super sikat sa social media tapos gusto mo lang gawing hustle or part-time, ang pagiging content creator ay pwede din po iyon. At ito mga ka-vibes, ha, all ages to ha, hindi lang ito para sa mga bata, kahit yung mga people talaga na, ang arte ng mga yung mga people. Kahit yung mga tao na medyo nasa late 30s na, nasa early 40s, 50s, ganon, talaga namang they continuously din na nagsishare ng kanilang mga content sa social media just to have something in the plate sa mga taong magiging audience nila. Kasi alam nyo mga ka-vibes, no? Yung mga ganong klaseng content is mas nagbo-boom pa yung mga medyo thunders. Mga boomers kind of content is yun pa ang mga nagbo-boom sa social media. Kasi nga, marami sa atin is pag wala tayong ginagawa, ang ating nagiging hobby na lang talaga bukod sa pakikinig ng radyo ay ang pag-i-scroll sa social media. Kaya naman shoutout po sa lahat ng ating mga content creators dyan. Kayo po ay mabuhay. At maraming salamat po sa inyong serbisyo. Oo naman. Anyways mga kabayos, kung meron po kayong mga song requests, ang inyong mga gustong mapakinggan sa radyo, ang inyong mga... Alam niyo, ang time ko nakakain. Ang inyong mga kanta or awitin na merong special impact sa inyong mga puso at talaga namang hugot na hugot kayo ka-vibes, ay please let me know at ipi-play natin yan. Mag-message lamang po kayo sa aribong hotline number, it's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. At mamaya pa sa aking pagbabalik ay pagpapatuloy po natin ang ating programa. Mga ka-vibes, ang aribong sunod na awitin, This is Rude Boy by Rihanna. Simulan na natin ang ating party music ngayon pong Thursday night. Muli, ako po si DJ Bobby, all here at GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. All the

0: write your name.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
3: Nasa Southern Luzon ka man.
4: O kahit Metro Manila.
1: Nasa bahay.
5: Nasa trabaho.
2: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama niyo kami.
6: Dahil ang GV99.9
0: ay nasa online na.
1: At syempre, mas pinasaya pa.
0: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
3: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
9: Ay, pisa-pisan.
10: Ah, pisa, bakit?
9: Payag ka.
10: Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
9: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung klas ko.
10: Pero, di ko nahihinto.
11: Ayaw ko na.
12: Wala? Joke pala yun.
13: Pasang request naman po.
14: Hello po. Pwede pong mag-request?
13: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
15: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
16: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo. Kiss me, kiss me.
15: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
16: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
15: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
17: The best request.
15: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
16: Request ka na!
18: You are listening to DJ Robbie.
19: Mga ka-vibes, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. This is Berkada Vibes with DJ Robbie. At nandito na po tayo, mga ka-vibes, sa punto ng ating programa na kung saan isisiwalat na naman natin ang isang kwento ng buhay sa Berkada Confessions. At ang ating Berkada Confession para sa gabing ito ay pinamagatang Hindi Natigasin si Manoy.
7: Ooh, yeah.
19: Interesado ka ba sa kwento ng kanyang buhay ka-vibes? Wes, samahan niyo po ako at sabay-sabay po natin tuklasin ang kanyang hinaharap na suliranin. DJ Robbie, halos 30 taon na kaming nagsasama ng misis ko. Pero nadismaya ako mismo sa sarili ko dahil hindi ko na siya kayang paligayahin sa kama.
4: What?
19: Kahit anong lambing ang gawin niya, ay nahihiya ako sa kanya. Dahil hindi natigasin ang manoy ko. Sa pagkapahiya ko, ay sa labas na ako ng kwarto na tutulog. Bata pa naman ako sa edad kong 56 years old, di ba? Nahihiya naman ako magpakonsulta sa doktor. Kahit maglambing ang misis ko, ay hindi ko na magawa ang gusto niya. At nag-aalala akong maghanap siya ng iba. Dahil eto pa, DJ Robbie, 10 taon ang tanda ko sa kanya. Natatakot din ako na baka hindi na ako gumaling at tuluyan ko ng matugunan at hindi matugunan ang kanyang pangangailangan. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Nagmamahal, Juan. Well, Juan, mabigat ang pinagdadaanan mo. At sa una lahat, ka nag-iisa. Marami ang lalaking nakakaranas ng ganitong problema. Ang tawag dito ay erectile dysfunction. At normal lamang ito na bahagi ng iyong pagtanda o maaaring dulot ng ibang kondisyon. Kaya naman magpakonsulta ka sa doktor. Mas makakabuti kung may propesyonal na makapagbibigay ng tamang paliwanag at lunas. May mga gamot at therapy na makakatulong. Huwag mong itago ang nararamdaman mo. Ang misis mo ay partner mo. Hindi lang saya, kung hindi pati sa hirap. Ang bukas na komunikasyon ay magpapabawas ng takot na baka maghanap siya ng iba. Pero sa huli, sa edad mong 56, bata ka ba para sumuko? Ang erectile dysfunction ay nagagamot. At may mga paraan para muling ibalik ang kumpiyansa mo sa sarili at sa inyong relasyon. Huwag mong hayaan. One, na ang iyong hiya ang maging dahilan ng tuluyang pagkasira ng inyong pagsasama. Mga ka-vibes, yan nga po ang istorya ng buhay ng ating ka-vibes na si Juan. May masasabi ka pa sa kanya? Ang inyong opinion, suggestion, advices ay maaari nyo po yung isend sa adibong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. Mga ka-vibes, Juan, at sa lahat ng kagaya mong nakakaranas ng ganitong problema, huwag kang mahiya. May asawa kang minahal ka at mamahalin ka hanggang dulo. This is Dahil Minahal Mo Ako by Sarah Jeronimo.

And you just listened to Bakit Nga Ba Mahal Kita by Roselle Nava. Alam niyo mga ka-vibes, narealize ko lang din. Bakit mo nga ba minamahal ang iyong kabiyaka ngayon? Ano ba ang rason ka-vibes? Ano ba nakita mo dyan? At bakit mahal mo yan? Kaya naman sa lahat ng ating mga ka-vibes na katabi at kapiling ang kanilang mahal sa buhay sa oras na ito, tanungin niyo nga ba ang inyong mga sarili kung bakit nga ba kayo na in love sa inyong kabiyak. Kasi alam niyo mga ka-vibes, kung kayo ay nagtatanong pa rin up until na kung bakit niyo minahal ang taong inyong kasama na ngayon at probably and sana buong buhay ninyo is probably baka yan ay unconditional and one through love. Kasi imagine ninyo mga ka-vibes, minahal mo yung isang tao ng may rason. Minahal mo yung isang tao because ganito siya, mayaman siya, pogi siya, maganda siya, sexy siya. What if mawala yung rason na yon? Diba? What if mawala bigla sa kanya yon? Mawala yung yaman niya, mag-gain siya ng weight, mawala yung charisma niya. Diba? If mawala yung mga bagay na nagustuhan mo sa kanya, paano mo pa siya mamahalin? Kaya naman kung mga ka-vibes, kung ang inyong minamahal ngayon ay up until now, napapatanong pa rin kayo sa inyong mga sarili kung bakit nga ba mahal nyo pa rin sila, probably isa na po yung one through love. Congratulations mga ka-vibes, it's another two less lonely people in the world tonight. Oh, inaman. Oras na rin sa Bongo Blue ng Pilipinas. It's 8:45 in the evening. Good vibes evening mga ka-vibes. And this time, panahon na po para tayo ay maghiwa-hiwalay. Maraming salamat mga ka-vibes sa inyong patuloy na pagsubaybay kanina pang alas 6 up until 9 o'clock in the evening. Bukas po muli ay magkakasama-sama muli tayo dito pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Kaya naman for my bye-bye song, ito po ang awiting Right Where You Belong by Julianne San Jose. San pa nga ba kayo belong mga ka-vibes? Dito pa rin. Siyempre sa GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
1: This is DJ Chico
5: Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anos.
4: GV99.9.
0: This is GV99.9. GV99.9. Trentahin na!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes.
8: Masaya dito!

0: Mga kabayes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GB999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9
5: 30 na!
6: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Solo. Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.
5: All right.

0: club.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling suotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99

0: carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Kiko
5: Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV 99.9.
4: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. 30 na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Sa Vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa gv99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!
4: Ay...

0: nakarancho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes.
8: Masaya dito.

0: Radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay!
2: Rentahin na!
3: GB99.9.
4: Rentahin na!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GB99.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GV99.9, your good vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ngayon ay nakatutok sa GV Balita Express. Araw ngayon ng Biyernes, August 21. Oras natin, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At kasama ninyo ang inyong lingkod, Kiko Barako, para maghatid sa inyo ng mga pinakabagong balita at mahalagang impormasyon, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, hatid sa atin yan ng Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At diretso tayo sa ulo ng mga balita. Malalakas na pag-ulan sa Luzon, asahan sa buong buwan ng Agosto. Kapunan nanawagan ng masusing pagsusiri sa karahasan at impluensya sa kabataan. Social media ban muling ipinakunukala sa Senado. Pinsalang epekto ng habagat sa agrikultura umabot na sa bilyon. At dako naman tayo sa detalye ng mga balita. Umpisa natin ang balitaan sa lagay ng panahon.
0: GV99.9 Weather Update. Weather Update.
1: Patuloy pa rin nakakaranas ng malalakas na buhos ng ulan ng ilang bahagi ng Luzon, particular na po sa Metro Manila kasama ang Batangas. Dulot pa rin ng habagat na nagpapatuloy o magpapatuloy hanggang sa katapusan ng Agosto ayon sa ulat ng PAGASA. Gayunpaman, tiniyak naman ng PAGASA na hindi magla-landfall o tatama sa kalupaan ng bansa ang bagyong Neneng na namataan na kailan lang sa layong 530 km silangang hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na 55 km per hour at pagbugso hanggang 70 km per hour. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV99.9, your good vibes. Samantala, Kapunan nanawagan ng masusing pagsusuri sa karahasan at impluensya sa kabataan. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Nanawagan si dating bayan muna Representative Teddy Casino, Kapunan, ng masusing pagsusuri sa impluensya ng mga napapanood ng mga kabataan sa social media at mula sa mga leader na kanilang hinahangaan. Ito ay kasunod ng madugong pamamarela sa Ateneo de Zamboanga University sa Barangay Tumaga, Zamboanga City noong Lunes na ikinasawi ng 2 junior high school students kabilang ang hinihinalang gunman. Samantala, iginiit din ni Kapunan na maaaring maimpluwensya ng kabataan ng mga pahayag at kilos ng mga leader, partikular ang mga mensaheng tila nagbibigay katwiran sa karahasan. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV99.9, your good vibes. At para naman sa iba pang balita, social media ban muling ipinanukala sa Senado. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Muling isinulong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang panukalang social media ban para sa mga menor de edad. Sa ilalim ng panukala, ipagbabawal ang paggamit ng social media sa mga batang wala pang 16 anyos. Layunin ng panukala na palakasin ang proteksyon sa mga bata laban sa mga mapanganib na content at iba pang panganib na maaaring makaharap nila sa social media. Ayon pa kay Gatchalian, ikinababahala ng publiko ang insidente na live stream na panood at muling na-repost ng maraming tao. Samantala, kasama rin sa panukala ang mga mekanismong hahadlang sa pag-iwas sa age restriction, maayos na sistema ng pag-uulat at mabilis na pagtugon sa mga kaso ng underage access. para sa GV Balita Express. Ito si Kiko Baraco sa GV99.9, your good vibes. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong umaga, punta naman tayo sa balitang Southern Luzon. Pinsalang epekto ng habagat sa agrikultura umabot na sa bilyon. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Umabot na sa 1.73 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat, mga nagdaang bagyong Luis at Maymay at tropical depression Neneng. Ayon yan sa Department of Agriculture, apektado ang mahigit 40,000 hektarya ng mga sakahan na nagresulta sa pagkawala ng tinatayang 43,220 metric tons ng produksyon. Pinakamalaki ang pinsala sa palay na umabot sa 974.82 million pesos habang 540.11 million pesos naman ang naitalang lugi sa high value crops. Samantala, aabot naman sa mahigit 50,000 magsasaka ang naapektuhan. Bilang tulong, magbibigay ang DA ng mahigit 210 milyon pesos na halaga ng mga binhi at iba pang agricultural inputs. Maaari rin silang makakuha ng pautang na hanggang 25,000 pesos sa ilalim ng Sure Loan Program. Patuloy namang minomonitor ng DA ang presyo at supply ng mga produktong agrikultural sa mga apektadong lugar. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV99.9, your good vibes. Samantala, mga pamilyang lumikas sa baha sa Lian, Batangas, nakauwi na. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Nakabalik na po sa kani-kanilang mga tahanan ang mga pamilyang lumikas dahil sa pagbaha sa bayan ng Lian, Batangas. Ayon sa lokal na pamahalaan, opisyal nang isinara ang lahat ng evacuation center pasado alas 10:30 ng umaga nitong Huwebes matapos bumuti ang kondisyon sa mga lugar na naapektuhan ng baha. Batay sa ulat nitong noong Miyerkules, umabot sa 233 pamilya mula sa 12 barangay ang naapektuhan at napilitang lumikas dahil sa matinding pagbaha dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan na pinalakas ng habagat. Sa kabuuan, 221 pamilya o 658 individuals ang panandali ang nanatili sa 17 evacuation center habang 12 pamilya o 45 individuals naman ang pansamantalang nakitira sa kanilang mga kaanak. Samantala, patuloy pa rin pinapayuhan ang mga residente na manatiling alerto at makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan na sakaling muling lumala ang kondisyon ng panahon. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV99.9, your good vibes. At dako naman tayo sa ating good vibes balita. 822 Lipenyong scholar tumanggap ng 5,000 educational assistance. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Umabot sa 822 college scholars mula sa Lipa City ang nakatanggap ng kanilang second semester educational assistance para sa academic year 2025-2026. Tigli 5,000 ang natanggap ng bawat scholar sa isinagawang payout ngayong Agosto 20 sa Lipa City Youth and Cultural Center. Ipinagkaloob ang educational assistance sa pamamagitan ng educational team ni Governor Vilma Santos Recto upang mapalapit at mapadali ang proseso ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga estudyanteng Batanggenyo. Layunin ng programa na makatulong sa mga scholar sa kanilang mga gastusin at pangangailangan sa kanilang pag-aaral. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV99.9, your good vibes. Samantala, protection na dike sa nauhan na Oriental Mindoro na pinsala. Mahigit 1,000 residente posibleng maapektuhan ng baha. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita.

0: Luyang bumigay ang protection dike. Posibleng umabot sa 1,073 residente ang malagay sa panganib dahil sa pagbaha. May 7 pamilya na rin naapektuhan sa mga naunang pagbaha, habang 17 pamilya naman ang pansamantalang lumikas nitong mga nakaraang araw. Nagbabala rin si Ramos na hindi lamang Barangay Arangin ang maaaring maapektuhan kapag tuluyang gumuho ang dike. Maaari ring umabot ang tubig baha sa mga kalapit na barangay ng Mulawin, Aurora, Masagana at Evangelista sa Nauhan, pati na rin ang Barangay Canubing sa Calapan City. Sinusuri na ng provincial at municipal governments ang agarang pangangailangan ng mga residente at mga posibleng pansamantalang hakbang para mapatibay ang lugar at maiwasan ang mas malawak na pagbaha. Samantala, nanawagan naman si Ramos sa mga residenteng nasa posibleng maapektuhang lugar na manatiling alerto, maghanda sakaling kailanganing lumikas at maghigpit na bantayan ang level ng tubig sa Bagto River habang patuloy ang pag-ulan. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. Sa pagpapatuloy naman sa ibang balita, outdoor tourism activities sa Nasugbo, Batangas sinuspinde dahil sa masamang panahon. Para sa detalye ng balita,
1: GV Balita Express.
0: Suspendido muna ang lahat ng outdoor tourism at recreational activities sa Nasugbo, Batangas dahil sa masamang lagay ng panahon. Ayon sa Municipal Tourism Office, kabilang sa pansamantalang ipinagbabawal ang swimming, hiking, island excursion at iba pang kahanlin tulad na outdoor activities. Pinapayuhan naman ang mga tourism worker, resort operator, tour guide, boat operator at iba pang tourism stakeholder na ipaalam sa kanilang mga bisita ang naturang temporary restrictions. Hinihikayat din ang lahat na unahin ng kaligtasan at iwasang tumanggap o magsagawa ng anumang aktibidad na maaaring maglagay sa panganib sa mga turista. Nasa ilalim na rin ng state of calamity ang Nasugbo dahil sa malawakang pagbaha na dulot ng malalakas na pag-ulan na dala ng southwest monsoon o habagata. Kilala ang Nasugbo bilang isa sa mga paboritong destinasyon ng mga turista sa Batangas dahil sa mahabang baybayin, mga resort at mga outdoor activities. Kaya naman habang patuloy ang masamang panahon, mahigpit ang panawagan ng mga lokal na pamahalaan na unahin ang kaligtasan at ipagpaliban muna ang mga outdoor activity hanggang maging ligtas ang kondisyon. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, 11 anyos na bata sa Mabini nasawi matapos tangayin at malunod sa baha. Para sa detalye ng balita,
1: GV Balita Express.
0: Nasawi ang isang 11 anyos na batang lalaki sa Mabini, Batangas matapos tangayin ng malakas na agos at malunod sa tubig baha kasagsagan ng malakas na pag-ulan dala ng habagat. Kinilala ng Calabarzon Police ang bata bilang si Terence, residente ng Barangay San Jose. Ayon sa ulat, naglalaro ang bata kasama ang dalawang kaibigan sa binahang lugar sa Barangay Anilaw East nang mawalan ito ng balanse at mahulog sa malakas na agos ng baha. Bandang alas 5:20 ng hapon, ilang minuto bago siya natagpuan at agad isinagawa ang pagsagip. Ngunit sa kasamang palad ay hindi na siya nailigtas. Ayon sa mga magulang, kapwa sila nasa trabaho nang mangyari ang insidente. Nakaburol na ngayon sa kanilang tahanan ng bata na kanilang nag-iisang anak. Labis naman ang pagdadalamhati ng pamilya sa sinapit ng bata. Paalala sa mga magulang at residente, lalo na ngayong panahon ng malakas na pag-ulan, huwag hayaang maglaro o lumapit ang mga bata sa baha, kanal, ilog at iba pang lugar na maaaring magkaroon ng malakas at biglaang agos ng tubig. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At Batangas City Government, nagpaalala sa mga magulang, bantayan ng mga anak habang suspendido ang klase. Sa detalye ng balita,
1: GV Balita Express.
0: Nagpaalala ang pamahalaang lungsod ng Batangas sa mga magulang na mahigpit na bantayan ng kanilang mga anak habang suspendido ang face-to-face classes dahil sa mga masamang panahon. Kasunod ito ng mga ulat na may ilang estudyanteng nakikitang nasa labas at gumagawa ng outdoor activities sa halip na manatili sa bahay. Ayon sa City Public Information Office, dapat regular na kumusahin at yaking ligtas ang mga anak habang walang face-to-face classes. May ilang estudyante umanong namataan sa mga mall, naglalaro sa basketball, naliligo sa ilog, nangingisda sa Kalumpang River,

0: at gumagawa ng iba pang outdoor activities dahil dito kinikayat din ang mga magulang at guro na tiyaking nakikilahok at nakakatapos ang mga estudyante ng kanilang online o modular learning activities habang suspendido ang klase. Binigyan din ng local government na ang suspensyon ng face-to-face classes ay para protektahan ang mga estudyante laban sa panganib na dulot ng malakas na ulan, pagbaha at iba pang epekto ng masamang panahon sa halip na lumabas. Inaasahang ipagpapatuloy ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng online o modular distance learning depende sa polisiya ng kanilang paaralan. Nauna nang ipinag-utos ang suspension ng face-to-face classes sa lahat ng antas kabilang ang Batangas at iba pang lugar dahil sa masamang panahon na dulot ng habagat. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibe. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga, hatid sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Muli inyong nakasama at napakinggan na Kiko Baraco, naghatid sa inyo ng mga mahalagang impormasyon at balita. Kayo ay manatiling nakatutok dito sa GV 99.9, your good vibes. Magandang umaga mga ka-vibes.
1: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9.
2: Yay! Good vibes!
3: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
4: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
1: GV 99.9. GV 99.9. Your good vibe. GV 99.9. GV 99.9. 0.9, your good vibes.
5: Oh shit, baby.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhan.